0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993 Octaviano Tailoring.
1: Ellen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer C3. Magkulak na ko at to. Hirap. Dayon maglisid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko sir. Nalipay ko. Magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako dyan kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Introducing K's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power Dent Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Dent Pro Bio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa akong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kung po. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.
6: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Indang de Pedro, Tagalog Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit ug bekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto alang sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: You're tuned in to the best, the frequency
4: 90.9,
3: the station
5: Radyo Kalusugan,
3: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako na sirbaran nga paggamit ko sini diktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas og nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo nagtambok og limsog og na ay resistensya na ay kabasko gyud nga madawat nila sa Mega C.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee no 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto alas sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado na makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
4: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9.
6: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation, 90.9, Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Terabax Capsule.
6: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
7: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terabax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: So, say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
1: Di nakatagdun.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir. Asa man ka nakadungog, kanyang sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
2: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Alaboy no, dalagon kang Dios nga nagapagiguban ka nato. Kumusta mo? Sumatagosan nato ka mga suki ng mga tigpaminaw ha. Tanan ng mga amigos, mga amigas. Ala, bata ang ato sa kitawag na itong mga hamtong. Hala, kumusta mo? Matag-usang anak ka ninyo. Pailo na kay hiniyan na sabi niyo sa lugoon sa kanginan mga pinangga, Dr. Lagit, ha? Muhisgot na po sa mga butang na din makapalambo sa itong kinabuhi.

0: Okay, so Sir Bern,
1: mga kababayan, talaga rin, no? So alam ko excited na kayong makapaminaw karong buntaga, no? Salamat kayo sa inyohang paminaw karon at kami natutuwa at nandito rin, awa ng Diyos, no? Na kami nakasama ninyo naman ngayong umaga, no? Ah, nakita natin, no, sa mga palengke, daghan ang mga abukado. At ang abukado pala, ito marami siyang ano, no? Vitamina, source ng mga minerals. Ngayon, ang ano ko lang sa inyo, ibigay ko lang sa inyo itong mga sangkap niya o mismong mga kung anong mga nutrients na makukuha natin dahil nga sa daghan ng mga abukado karon, no? Unasa nato ang kanyang energy. Ang energy na makuha dito is by porsyento na lang ang kuhaon nato, no? Na siya daghan na kaporsyento, no? Almost 18% ang kanyang energy makukuha, no? And almost 4% naman ang makuha nato pagdating sa ano niya, sa yung tinatawag nating iron, no? So, ang maganda dito, meron siyang iron na almost 17%, no? At ang vitamin A niya, balance ito eh, Doc. Balance itong kanyang mga, no? Meron siyang vitamin A na almost 10%, no? Itong sinasabi ko sa inyong avocado is almost green ang color niya, no? Meron siyang 10% na thiamine. Ito yung vitamin B1. Ang riboflavin niya is 14%. At ang kanyang niacin, yung vitamin B3, na palagi nating nakakain niya, no? Kasama yan sa ating mga prutas na kinakain, meron siyang almost 14% din. Ngayon, ang vitamin C niya na kailangan ng body natin, ng lawas na to, is 47%. Ito yung green na makikita niyo avocado, no? Ngayon, meron tayong red na avocado. Ang kanyang vitamin C is medyo mababa ng konti, nasa 42%. Almost, hindi naman magkakalayo ang kanilang niacin o yung vitamin B3 na siya ay almost 14% din. And almost yung riboflavin niya, 17%, no? Medyo mataas-taas ng konti. So, ang thiamine niya, ito yung vitamin B1. Kailangan ng brain natin itong mga bagay na ito, no? Para magpatalino sa ito, no? Na siya ay 10% na. So, makita natin, ang vitamin A niya, gamay lang siya. Na siya ay 4%. Pero itong ginasulti ko sa inyo, ha, maganda itong avocado kay balance siya. Wala siya ay zero doon sa kanyang mga vitamina o sa minerals niya, no? So, kung tignan nato ang kanyang iron, medyo taas gamay, no? Na siya ay iron na almost 18%, no? So, tignan natin lahat. Kung titignan natin yung kanyang energy, almost nasa baba lang din kaayo. Compare doon sa ating green avocado, no? Baba siya kaayo ng almost mga 10% lang siya. So, kana siya, kana ang kanyang mga makuha sa avocado. So, nakikinig namin mga kababayan, salamat kaayo sa inyong paminaw dito. I hope na nakatabang sa inyo hato.
0: Okay, so, nindot kay mga Pinangga, isgutan na itong avocado. Avocado, ting avocado karong mga Pinangga. Ha, unya, hinumdumi nga ang gitawag na ito, avocado. Ayaw ganyo pagsayangi kay nindot man na siya. Kanabi itong mga paingon, kanabi itong mga overripe nga avocado. Ang himuon ninyo anang mga overripe nga avocado, mga Pinangga. Inyo nang kumuton, ipahid sa inyong panit. Ibutang sa inyong gitag og buhok, mga Pinangga. Stay ninyo siyang mga 30 minutes before mo maligo. Then pagkoman, inyo siyang liguan, mga Pinangga. Ang mahitabo niya na kuan siya mo panindot sa inyong gitawag og panit. Munindot ang gitawag og inyong mga buhok. Muna na panahon ng inyong buhok, mga Pinangga, gingon nagsumasabay. Ha, di ba? So arang katsada, mga Pinangga. Okay, so then anak na siya, mga Pinangga, ang inyong kanang himuon. So dili masayang ang avocado. Okay. Then ko ani siya pod mga pangga ang avocado magod nakanindot kay og imong kaunon, grabe bugat siya busog, ha. Naa siya gitawag og kanang natural nga fats or natural nga cholesterol. So nasa cholesterol ang ubang high blood pressure na yung mga high blood ini mahadlok sa avocado. Pero di ay mga pinangga ang avocado do na siya good cholesterol. So di angay kadlukan lami nga kaunon pinangga ha kay naa siya gitag na to good cholesterol. Then alang sa gitawag nato og kanang pagpadayon mga pangga, ang avocado kung imong kaunon nindot siya kay aphrodisiac. Ha? So katuday mga tao din na nga hinag-age, no? Hinag-age o kung musulat pa pinangga minulde agay og makakaog avocado pinakatay. Okay, so ana ka chanda ang avocado mga pinangga, then ang liso sa avocado og imong bangguron pag magsakit ang ngipon, isuksok nimo dito sa bangag sa ngipon, mawala ang sakit sa ngipon. So nindot ha, so mga pinangga ana inyong himuon, then kung inyong lagaon ang gitawag na tug dahon sa avocado, nindot niya tong gikalibanga, no, na ay LBM gikolera din na, pero kung epektibo ang dahon, mas epektibo pinangga ang gitawag na tug panit sa kahoy sa punuan. Okay, so mo na ilagaon yung pinanggahan, nindot kay gipang ulcer, gipang diabetes, gikalibanga, nindot ang dahon sa avocado.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasingkasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Doc Lagi Health Patrol.
4: Okay, bueno, mayong adlaw sa atong tigpaminawa, no, rong mga orasa. So, usa karon ka pasyente atong hinabiyon, mahitungod sa kadaugan o lampusan sa pagbugso sa iyang balatian, ngayang gihambin sa medyo dugay-dugay na panahon o medyo dako-dako unta ang kwarta nga mugawa sa iyang panudlanan. Apan, sulagma nga nakatultol diri sa klinika ni Dr. Lagit o na subyutan, natambalan, o karon ni-recover na siya. Atong hinabiyon ang atong pasyente, no? Okay, ma'am, unsa imong pangalan, ma'am, o kumpleto ni mong address ba't ipangidaron, ma'am?
5: Ang pangalan ako si Miralona Jungso. Nagpuyo ko sa Balingaing, Tugbog District. Yung akong baleti, ang bahina niya akong tiin. Business siya, tapos nagpa-check up ko sa private na hospital.
4: At yun ba, ma'am? Private na hospital, ma'am. O niya, doktor mismo, ma'am, nagsulti nga. Ang imuhang sakit, ano to, tumor?
5: O, tumor daw sa tiil. Niya, tapos magpa-opera unta ko. O niya, gitagaan mo ko, agisultian ko sa budget nga, nagkinahanglad ko 20,000.
4: Ah, 20 mil, ma'am, no? Ang ipangayo sa imo sa operasyon sa imong tumor on niya dito sa imong tiil karon unsa man ang sa unsa man pagkaunsa man nganong nakaanhi nakaabot man kadiri sa klinika ni Dr. Lagit, do na bay naggalgal nimo o sa radyo asa man nimo na nadunggan, ma'am?
5: Bali sa radyo na ko ni siya nadunggan, tapos karon kay wala man jud budget anang 20,000 isugod kaayo ang akong gihimo ni adto ko sa iyahang kuan clinic unya tungod lang sa charcoal man ang gikuan ni Dr. Lagit, giinom nako na tapos natingala ko nga wapay isa ka semana nga nikalit man na siya gawala, natingala jud ko ba niya wala na isa.
4: So ma'am, aside sa charcoal, doon na ba'y cleansing imong ginahimo, ma'am? Kung doon na ba'y napainom si Dr. Lagit pang habo at itong mga sinungdan, nga maoy nga nakapabukol dito sa Montiel, ma'am?
5: Ang akong giinom sa iya, cha.
4: Ah, cha. Katong itawag cleansing tea.
5: Oh, mauto siya tapos charcoal. Di ba na akong charcoal niya, kapi nga mais, mauto akong ginainom. Pero katugani, taga-simana, dili na ako to siya ginainom permiti tungod siguro sa kapait. Pero kuan to, mga upato kabisis o lima kabisis to na ako nainom, di ganito buntag utog kwan gabi eh. Buntag lang itong uto. Tapos singala ko nga nawala man yun siya.
4: Ang mga pila ka adlaw man na batsyagan ni ma'am ang kanang dunanay kausaban o dunanay alibyo sa iyong panadugay, ma'am, o dali ra siya?
5: Dali ra yun siya kayo. Mga unom lang yun ka adlaw. Paghikap na ako sa kundi kay ma'am to akong gimulo. Purti na yun sakit. Pati paglakaw sa tumbanan, sakit na yun kayo.
4: Okay, mga sukintig paminawan, halos dili kalakaw. Ipangayuan o ginato, 20 mil man siguro to. Ma'am, pila ka dako, ma'am, o dako, bagit ang na imong nagasto, ma'am, sa pagbuntog ni mo si mong sakit, ma'am, nga doon si mong tiil, ma'am?
5: Charcoal lang man itaw itong siya. Oy, mga
4: pila, ma'am.
5: Mga 200 plus lang to.
4: So, mga palangga, ikaw karon nga naminaw. Murag lisod tuhoan, pero dire magod kay Duke Lagi, expect than expected. Murag lisod kayo hunaw-naon nga 20 mil versus 200 pesos naka-recover ang atong pasyente. Boy na ma'am, unsa to imong kompletong pangalan, address o pila imong pangindaron, ma'am?
5: Mira Luna Jungson, nagpuyo ko sa Balingaing Tubok District, tapos ang akong edad 34.
4: Okay, ma'am, kanang abi kanono kanang gibayaran ta ma'am nga interview na mo posible si mong dunay ba ko gibayad si ma'am wala.
5: Wa jud entaon ko bayari, mao lang jud ni akong ikasulti no kung wala jud may budget makatabang jud ni Doc Lagit bayin sa herbal. Wala gyud tay problema sa budget ani baski magdala lang ta og mga 100-200 makapaalim na jud sa atong balatian sa lawas.
4: Okay, daghan salamat ma'am og maayong adlaw kani mo hinaot nga padayon ka nga magasubay sa atong programa ma'am haron nga dungagan imong kaalam og makatabang bugas imong silingan nga wala pay mga kahibalo. Mayong salamat magmayong adlaw kanimo.
3: Kay Jok Langit, kasangga mo ang langit.
0: Okay, so sa tanan nato mga sugintin paminaw at ang atang namog hapon gisgutan nato about aning breathing mga pinangga nga kuan gidi ay bantayan ninyo ha. So nakaihap na ba mo nga ang normal nga respiration mga pinangga sa gitawag nato breathing is 16 to 18 times mga pinangga per minute na siya. Okay, so karon mao na siya ang inyong gitawag o kuhan ka ng inyong tanawan mga pinangga. Okay, so ato namang naisugutan diri about unsa ang gitawag natog mga signs pinaagi pa lang sa atong gitawag o skin mga pinangga. Okay, so pinaagi sa gitawag natog skin, so kuhan dahil siya ka ng kuan siya pinangga kanang matud pa kung ang imo kunong skin na doon na siya indicative mga pinangga nga kanang coastiveness or doon ay dryness sa gita buday pasabot ko nun yan or kanang doon ay dryness sa maong intestinal canal imo makita pinangga kay dry unya kanang scaly condition ang imuhang panit. Okay, but pasabot di ay doon ay dryness sa gitag natog intestinal canal. Okay, then ang mahitabo po mga pinangga kung medyo offensive odor niya yellowish pag yun ang iyang gitawag o kanang tense mga pinangga paminaw mo ha sa itong pa kauban naninim bahog singot bahog ilok no, so pinangga doon ay gitag natog reabsorption sa gitawag nato o kanang ipiti matter mga pinangga. Moni ko na muna ilhanan ninyo ha kay di ay mubaho ang gitawag natog odor. Then unsa ilhanan niyo pag ang panit kanang poor ang gitawag natog circulation. Kuana dunay doubty feeling mga pinangga unya pale ang color. Basta gitan-aw nimo galos pad mga agi nimo. Isa di oy puti koy. Say puti nga galos pad imong agi. Mga pinangga, ilhanan ko na nga hinay ang imong blood circulation. Okay, so hala, pahiluna na mo din na mga pangga kay ato na isgutan karon about aning sore nipple. So, ang sore nipple mga pinangga, mauni inyong bantayan. Unsa ba ning, ano yung sore?
1: Hubag, no?
0: Oh, kanang ang inyo kunong nipple mga pinangga nagbaga og naghubag. O niya ang nipple, doha ka klase, na nipple nga itom-itom na ay pink. Anong nipple ganahan ni mo?
1: Siyempre, yung pink.
0: Ay, nako. Talaga, kasi sa pink manggod mga pinangga, ang color pink manggod, kuhaan ka ng grabe siya ka enhancer bitaw sa sex. Pagtanaw pa lang ni mong, uy, wow, pink kayo og nipple, di ba? Oh, di ba mga pinangga, munay gingon magtabisay ang laway ni Manoy. Okay pinangga, kaning paghubag sa gitawag o pagbaga sa gitawag natog mga nipple. Pero diha ra ba sa around sa inyong nipple, din hanyo tanawan kung ang babae buntis o dili. Oh, kay kung buntis, medyo mag-expand siya, magdako ba? No, ang around sa iyang gitawag o nipple mga pinangga. Okay, so hinumdumi nga ang gitawag na to mga pinangga nga ang sagad ko nung akos nining pagbaga ha kay usahay pod usa lang kanipol mga pinangga ang maghubag napoy bando ha kay usahay ginatugutan sa mga ginikanan nga ang ilang mga bata pinangga incorrect ang gitawag na tog pagsak sa ilang nipol no unya mo na mo resulta mga pinangga nga muhubag ang nipol hantod muhatod siya og infection. So mao ni mga pinangga ang inyong kuan kanang tawag na to nga mahitabo sa gitawag og nipple. Then ang gitawag mga pinangga nga mahitabo ni mo infection, ha? Nya usually pinangga dun na gitag na tog fungus Candida albicans. Okay, mo ni kasagaran pinangga nga hinungda causes ko no sa paghubag og nipple. Kinahanglan pinangga ayaw nyo tuguti nga mga bata labi na kanang mututoy bitaw mga pinangga nga ang bata bitaw magtutoy nga kana bitaw pinainat inaton imong tutoy. Oh, inaayaw hawa jud ka moliwat sa imong amahan kang bata ang amahan nimo di maginiinaton. Iduot maginiin sa amahan. So then mao na ni inyong himuon nga kuanday ko no kaning gitawag na to ang position ko no sa baby mga pinangga nga ang iyang jaw nagyud ko no pinangga murag maduot gyud ko no siya sa gitawag na to kanang tender part sa imong gitawag og nipple. Ayaw gyud pagbiraha imong bata nga mainat ang imong nipple kay usa daw nas mga hinungdan. Oo, ha? So kinahanglan mga pinangga unya iparelax nimo ang bata nga maayo siyang pagkatutoy gyud. Oh, kinahanglan maayo nga gitawag na tog position. Okay? So sa gitawag po nato kuan po ni usays kada kaning kinahanglan dili permanente ang position kundi dunay changes sa imong gitawag position panahon ka magpatutoy. Okay, so mga pinangga ni aha ang inyong mga butang buhaton kinahanglan nga inyong ampingan nga ang inyong nipple mga pinangga dry between sa feeding. Okay, so dili day tanaw nimo nga kaning bata mo tutoy ra ba ni 20 minutos? Kaning sa 20 minutos mga pinangga ha. Kuan ni pag-abot og mga 10 minutos kinahanglan magpabilin nga dry ang imong gitawag og nipple. Murag paundangon sa siya ba? I-post nimo mga pinangga then matud pa ang imo pod kunong nipple mga ginikanan kinahanglan gyud expose ninyo sa gitawag nato og sunlight og sa air. Kinahanglan mapakita ibulad nimo ba isang bati mo tutud pagkahiyahay silingan. Pagkahiyahay silingan mga pinangga nga tan-aw nimo si musilingan nga nganong galumbay man mga babae na akong silingan nakadungog day kadok lagit mo to nagsan bating. Gibulat ilang mga tutoy. Unya man to pa mga pinangga ang imo kunong tutoy dili angay nimo hugasan og sabon ni punasan daw nimo alcohol or mga petroleum based product mga pinangga. Okay, unsay ihugas sa inyong nipple mga pinangga kana lang kunong gata sa inahan inyong ipisliton inyong tutoy ibasa sa gitawag og cotton mao na abi nimo grabe man nga kuan grabe ka gitawag og kanang mas lupig pay agwaksinada ang tutoy sinahan. O lupig pay agwaksinada ha. So mao na bitaw mga pinangga na bitay kanang gisor ice. Gisor ice tulo ano man naggata sa tutoy.
1: Oh dok yun ang practice nato.
0: Oh yun ang old practice di ba di mga pinangga grabe ang gitawag nato nga gata sa inahan. Moy inyong ipahi dito sa inyong tutoy, pasagdan ninyo siya pinangga nga ma-air dry siya. Okay, so ana daw ang pag-cleanse sa gitawag na tutoy sa gitawag inahan. Katupong wa pa yung mga tutoy, hala, pwede mo diha. Oo, di ba? O niya mga pinangga, sa diha ko no nga ang nipple ko no sa inahan mag-crack, o niya maghubag pinangga, imo lang siyang applyan og aloe vera gel. Naidagan sa clinic ani mga pangga ha? O aloe vera gel mga pinangga kay dakog ikatabang or pwede nimo butangan siyag dugos or magbanggod baka og carrots ipatong sa tutoy sa inahan. Okay, so kana buhaton ninyo mga pinangga ha, then sabay ninyo gamay nga inyong i-massage ang inyong mga tutoy gikan sa ubos pasaka. So mabitaw katungwa di na mga virgin din na pinangga nga giingon sila never been touched but totally damaged. Pinangga inighigda ninyo tanggalag bara inyong tutoy hilot-hiloton ninyo gamay pasaka para dili kay magbudlot muyot-yot ang inyong gitawag og mga katotoyan. Okay, so muna ibuhaton ha sa tanan nato mga pinangga nga tigpaminaw para maatiman ang inyong gitawag og mga tutoy. Okay, so padayon ta sa isgutan na natong digestive system mga pinangga. So gahapon na isgutan na to about alienary canal. So mga pinangga, hinumdumi nga ang itaga na to emphasize nga mas maayog yun usapon pag-ayo ang atong pagkaon. Kay kung imo magong usapon pag-ayo, hinumdumi ang saliva mga pinangga. Nag-content na siya o itag na to thiolin enzyme. Okay, naa siya'y kanang thiolin enzyme mga pinanga nga mao ni siya'y kanang mood change sa start into simple sugar. So mukaon mo gitag rice. Mga on mamagod matagusan na to mga pinanga o gitawag o ganing kuan ka na bitaw na kay rice, kaong kagbiko, kaong kagsuman, mukaon pagkagpan. Kung sakto ang imong pag-usap sa imong pagkaon mga pinanga, mugawas ang daghang saliva na to siya thiolin enzyme nga i-change niya into simple sugar. Mamanang uban, dili kayo usapon ang ilang ginakaon ng mga tinapay pinanga mga rice, dili ma-change into simple sugar. Moto mga pinanga, mutaas ang ilang blood sugar. Muna yung doktor, ay nagyog kaog bugas nga puti. Kumukaon magaling ka limited, tagtunga sa tasa. Di ba? So, bitin kay ka mga pinanga. So, muna yung trabaho niya, then mag-produce po siya mga pinanga o alkaline. Okay, i-produce niyang alkaline, hinumdumi ang alkaline pinanga, muna siya ang acid, no akanang neutralizing mga pinanga. So mo ni trabaho sa pagtaal daghan kay kaglaway mo na mga pinanga ha nga imong gikaon imbis mahimo to siyang acid dili day mo change siya mga pinanga into alkaline. So dili maghimong acidic ang imong gitawag og tiyan. Then hinumdumi mga pinanga nga do na po daghang mga mucus ang gitawag nato og kanang saliva. Nga siya mga pinanga ang mag-lubricate sa mga pagkaon nga imong giusap aron dali matulon. Munang laway mga pinanga ikong kagdangog giday ning laway. Okay. Ang gitawag na tog sex salivary gland mga pinanga, mag-supply kini siya og tulo ka pens no tulo ka litro mga pinanga nga laway kada adlaw. Munang uban nga dok, ngano nga nag-dry mouth man ko, ngano nga nagliki maning akong gitawag og wait. Kinsay di magliki mga pinanga nga kulag supply sa laway. Diba? So hala mga pinanga, mo ni buhaton ninyo ha, paduga gyud, palaway gyud pag-ayo. So ni a pinanga hinumdumi nga ang saliva, abi alam mo may research na pag ang tao kuno mag-asawa ba? Magsigi kuno mog lips to lips 15 minutes a day. Magkatabang kuno maghatag og good health. Oo. So wala ka pa na dosage, gawin mo na yon na daily 15 minutes na lips to lips. O tinood na siya mga pangga ha. So mo na inyong himuon. Og wa may overdose, masubraan. O bahalag pila ka buksimod, may mong paakon. Pila ka 15 minutos, walay overdose. Basta dili ka magbilo sa 15 minutes. Mo na inaasa research mga pinangga. Kaya ay ang saliva sa tao, nutritious. Basta bagong sipilyo ha. So ang saliva mga pinangga hinumdumi, mao ni ang iyang gitawag o kanang mga gitawag kung na may nutritional value ang gitawag na itong fruits and vegetables. Ang saliva taas kaya nasa potassium nga 49%. Mao di ay mahagkan ka pinangga, makatulon ka glaway, mukusgan ka. Lalimang ka taas o potassium kasi magluya ana nga. Tinga ka do kay ni muhalog daghan mang nanggahi. Daghang nanggahi kita asman si potassium. Napo si sodium nga 9%. So layo ninyo galok din na, di ba? Daghang manggahi imo maobserbahan. Di ba? Na iba perting gahian yang gamot. So mga pinanga unya na siya iron oxide mga pinanga nga 5%, na siya sulfur nga 6%, phosphorus 18%, napo si chlorine mga pinanga nga 17%. Nindot nga cleanser. Mabitaw tanaw ra nang iring maligo, di ba? Kuyaw kay kuan itila ba? Nilang dila nga nailaway. Grabe nga cleanser pinangga. Gwapo nga cleanser daya. So katuday mga tao din na nga hinay mulaway mga pinangga, dili kay na sila healthy. Okay, so mo na atong encourage mga pinangga, usapon pag-ayo ang inyong gitawag og pagkaon mga pinangga. Okay, so hinumdumi sa deng inyong giusap mabutang siya dito sa gitawag na to o kanang stomach. Hinumdumi ang atong stomach mga pinanga, ingon lang na siya kadako, gaano kalaki yung stomach? Sa na-remember mo?
6: Gamay lang tong stomach na to, pero naga-expand siya, no?
0: Kuan siya ang atong stomach kanang elastic. No? So, ang kadako pinanga, gunsa kadako inyong kumo. O gunsa kadako inyong kumo, mao kadako ang atong stomach. Kaya lang elastic siya. Basis anatomy mga pinanga nga ang kita kadako kuno sa gitawag na tug stomach. Ang capacity nga masulod ni ana is 7 to 9 cups ang masulod. So mo na siya ang sulod mga pinangga. Ha? So mo nang imagine ninyo, panahon mo kaon mo, inom na mo daan og tulo ka basong tubig. So 6 cups na to. Hmm. Di ba? 6 cups ng pinangga unya. Ang capacity lang sa imong stomach is 7 to 9 cups. Kaya lang ang uban mga pinangga, grabing pagdako silang stomach. O grabing pagdako. Mabitaw, kanos amo dako ng stomach? Kabantay mo anang mga bata ba? Mga infant ba? Nga naay tag 3 days, tag 4 days dili kalibang. Ang tawag sa Bisaya na nagbaog, aywan ko sa Tagalog, ano yun? Nagpapalaki ng kanilang stomach. No, yun ang purpose noon. Bakit na sa bata pa, 3 to 4 days, dili sila kalibang pinanggan, nagbaog ni sila. Okay, nagpadako na may uban nga dagko ng tao, tag 3 to 4 days, gyapon hindi makatae. Mm-hmm. Na mo, dako gyapon yung stomach yung mga pinanga. Then especially, kung nagasigi kag overeating. So ang atong stomach, doon ay nindot siya nga shape. Oh, so pinanga, so unsa kunoy ilhanan nimo nga imong stomach puno na? Kay ang capacity ani pinanga is kuan naman 7 to 9 cups lang. Inom dumi mga pinanga nga ang atong gitawag og stomach mo na ang iyang capacity. Ang ilhanan kuno nimo nga mabusog, ano pala tandaan? Napansin mo may pala tandaan na mabusog ka?
6: Ay yung pagkabusog ka na? Sorry, ayaw mo na kumain eh.
0: Malaki oh, pero yung iba hindi na makatayo bago ayaw kumain.
6: Lalo no, na pagka yung mga marami tayo dito sa Davao City.
0: Pero kung ma-remember nyo pinangga, sa study na mo sa anatomy, ang stomach ni mo, ang palatandaan mga pinangga na nabusog ka, pag first ni mo nga ka ng barf, tuga ba? May mga maday ka, gracia. Diba? Gracia. Pinangga, sign ko noon na siya nga 75% ang sulod sa mong stomach. May nga, gracia. Ah, di kaon pa ka. Gracia, good. Kaon ni mo, ikaduha daw ni mga barf, 95% na ang sulod sa mong stomach. Ikatulo ni mga barf, mga pinanga, muabot ko no siya, overeating na ka. So, pagtanong, anak na gani, uy, muminor na ka. Kinahanglan ang sign sa imong traffic light, orange na. Okay, sunod ana, pag murid na pinanga, ikaduha nga barf ni mo, stop na ka kay 95% na. Ayaw na pa sobraig. Sobraig 2 times nga pagtugab kay nga naman mag-overeating na ka. Problem magbungol-bungol ba? Kay mo maguni ka dagaran ko kada tugab. Oh, minga mag gracia. gracia. Mga pinanga sa siging tugab sige gracia pastila na dugay day disgracia. Okay nga naman mag-overeating, dili na ka tindog sa imong bangko. No, ang uban gani, moderitso na laghigda din na silang bangko, kaya di nakatindog, mga pinanga, madisgrasya juga madugay. So, inumdumi, ang tama nga, enough mga pinanga, mutugab jugag ka isa. Pag ikaduha, la, totally pinanga nga, kuan nagyo ka? Munay giingon nga, mundang naka, kaya di ka mundang, dalaan ka nagyog pulis nga magdalag bara. Oh, ligwato na kadas bangko mga pinanga. So, inumdumi, mauna siya pinanga ang kanang kanang minimum or kanang maximum pinangga nga sulod sa tong stomach, ayaw kaon kay mag-overeating. Karon kung maanad ka pinanggag overeating, ang imong stomach day na may siya normal shape, mudako sa ubos. Mudako siya sa ubos mga pinangga, mubitay. Pagbitay ani sa ubos mga pinangga, ang mahitabo ni ini, nalimot ko atong termino, dili na kamutugab. Mamani siya reason nga dili kamutugab inig mo kaon. Kaya na may bitay nungan nga, Dok, dili makamutugab mo kaon. So ang pagkailang busog. Mga pinanga ang ilhanan ni mog busog mo kaon gani ka nga moabot gani ang point nga murag ni bulo na kagaon undang na o undang na pinanga kay tama-tama na kabusog imong tiyan kay mas mo bulo na gani ka kaon murag ni gawas na imong daghang appetite undang na pinanga kay ma overeating na kana. Okay, ang cause nga nung dili ka mutugab kay mubitay ang imong tinaay tungod sa kadaghan sa imong gikaon. Sige. So, moto mga pinangga nga ang gitawag nato, moto'y hinungdan nga nakapawala pinangga sa imong pagtugab. So, hala, i-correct ninyo daan diha. Kamo din ang mga gitawag nato kuan mga kumakaon kaayo, ha? So, mga pinangga, mauni ang inyong gitawag og angay nga tunan, ha? Okay, so, hinumdumi mga pinangga nga ang atong gitawag og stomach. Kuan ni siya, naan ni siya work mga pinangga, kuan ni siya kanang, naan ni siya kuan kanang, nagasigin ni siya kanang wave. Per minute, naan ni siya naga, kuan pinangga, kuan ni siya kanang, naan ni siya nga rate nga 3 to 5 nga mo wave ni siya per minute. kay sulod sa tong stomach mga pinangga, nahi gitawag na tog stomach wall. Nga na siya stomach wall. Trabaho ani nagawave ni siya. Oh, nagawave pero ma-overeating, maglisod naman ni wave mga pinangga. Kay katuday siya dako kay siya ikatabang ha. So mo ni mahitabo nga dito ang atong pagkaon mo pundos siya og 5 to 6 hours. Karong pinangga ko magsige mo ginom og tubig nga samtang gakaon magfermento siya, ano? Mag-acidity mga pinangga. Masunog ang imong gitawag og stomach wall. Labi na gyud gamit na pugag suka vinegar. No, nya hilig pag yun mo inom og alcohol, masunog ang inyong gitawag og stomach wall. So hinay na ang digestion sa inyong pagkaon. Gidugangan pag yun pinangga nga wala pag yun yung giusa pag ayaw ang atong pagkaon na nisamot na yun mga pinangga. Okay, usad day nga makapahatag og acidity sa imong stomach, kanang magsige bitaw kag usap-usap, nagakaon kag kindis, nagagamit kaon kag chewing gum. Ang chewing gum mga pinangga, kanang mga tagka og kindi og chewing gum, saga na ulceron. Kaya nga naman, pagsugod palang daan ni mong nguya, pag-chew pa lang nimo, automatic nga ang imong gitawag og utok, nag-send siya og message sa imong stomach nga nagkaon ka. O, karon pag-abot dito sa imong stomach mga pinangga, kay di automatic mo gawas ang itag hydrochloric acid. Pinangga, pagtanaw niya dito, wala may solid food nga nasulod. Pinangga, mo to siya maghapdo sa imong gitawag og stomach wall. So mo nang advice na mo, agin mo pa ang uban manggut, kanimang kong mga bahog bagod, magsigig chewing gum, mga taong hinigarilyo, nagasigi sila mga pinangga o kanang chewing gum. Kay kuno para matabunan ang kabaho sa ilang gitawag o sigarilyo. Mga pinangga, hinumdumi nga doon ay gitawag na tugkuan kanang gitawag na to kanang group of foods nga gikinahanglan atong masabtan. So, hinumdumi ha, nga, alam mo, i-observe mo, ano pag na? Ang tao, pag nagnguya kabitaw 20 to 30 times bago ni mo tunlon, dili juga makahurot og daghan nga pagkaon. Oh. Kaya nga naman, pag habang imong ginatsusya o kanang maayo 20 to 30 times, mga pinangga, dili ingon nga gikapoy ka nag-ihap mo nang muundang kagkaon, dili. Kung dili, pag imo siyang usapon pag ayo, grabe ka, grabe nutrients nga maabsorb sa imong body. Mm-hmm. So dali ka mo feel og full, dali ka bati og busog. Mm-hmm. Pero pag ang pagkaon nimo giusap lang nimo 3 to 5 times nya ginatulon mga pinangga, dako kay kagkaon, daghan kag mahurot. I-observe ra guna ninyo. Di ba habit ninyo makahurot sir mo order sir mo tulo ka gitawag na tug 3 to 4 cups na rice. Mm-hmm. Order nimo. Pero try ra gud nga usapon nimo pag-ayo sa 2 cups nga rice mga pinangga bisag white rice pa na siya. Dali ka mabusog basta usapon nimo pag-ayo. Pero kung ang inyong rice unpolished rice kanang usa ka cup mga pinangga grabe na siya bugat kay siya busog i-compare nimo sa white rice. Mm-hmm. Sa white rice siguro makahurot na lang kag 3 cups pero sa unpolished rice 1 cup ra imong mahurot although mahal siya pero tipid. Mm. Onya nutritious. Mm. Okay, dili siya delicious. Okay. Yes. So hinumdumi mga pinangga mo ni mga foods nga atong gikinahanglan sa atong lawas kay do naman tay gitawag natong mga pagkaon nga dapat natong kaunon para mo maintain sa atong good health. So moro man ato ha, kinala na tay gitawag natong protein. Mm-hmm. Natay carbohydrates. Then nakay gitawag natong fats, then vitamins and minerals. So mga pinangga mo ni ang dapat natong mai-intake. Ang problema mga pinangga kay ang tao karon kanang ingon nato unbalance. Mm-hmm. Mabitog makadungog kag kanang para good health, para slimming program, butangan ay kadto kinahanglan balanced diet. Kay nga naman dili man balance ang tao karon. Mm-hmm. Ano man tingnan mo ha kumakain sila rice. Anong ulam? Ansit. Paminsan
6: mami,
0: bihon. bihon. Lalo na kung parte, uso talaga may lubrid talaga. Di, kain ka ng loaf bread. Ano ang palaman? Bami. Ang ulam mo, pansit bihon. Ang palaman sa tinapay, bami. Yung bami, pinaghalo na yung bihon at saka pansit. Tapos mo magkain, ano yung kanilang dessert? Mga pinangga, mag-finishing sila, mangita sila spaghetti, na sila'y macaroni. Kundi, nabay litsiplan. Anong pulong lang pangalang litsi plan perting litsi hagin ng pagkauna. mucus forming food unya dili ka kalibang og tarong. So pinangga kuan siya ang imong gikaon og imong sumadahon puro carbohydrates. So pinangga mo nang ang tao yun tog dili balance ang iyang diet. Mamana tingala ka pinangga grabe dili kalibang. To sultihi ko pinangga kung magsige mo kaon og kanang gitag pero ang carbohydrates duha ka klase. No, ang carbohydrates pinangga duha ka klase. Dunay simple carbohydrates, dunay poy complex carbohydrates. Ang complex carbohydrates mo to siya ang nutritious. Kay ngano man ang source niya to mga root crops man, taas to siya fiber. Na root crops kamuti, balanghoy, patatas, di ba? Na kay ubi, na kay carrots. So ginalungag na nilungag nga bunga sa mais. Nilungag nga saging. So kani mga pinangga mo ni ang gitawag lisos kamansi, lisos nangka. So kani siya mo ni ang complex carbohydrates mukaon kaniini. Musugot kag sa dili, makalibang yung kapinangga 2 to 3 times a day. Pero kung ang imong kaunon, katong gitawag na itong mga refined, okay, sa flour na wheat flour. Sa gitawag na itong pinanggag, simple carbohydrates, mga refined na siya. Ibig sabihin ato mga waste na siya ba, basura. O, di na ito kaunon, pero motoy lami. Motoy lami. Kaya nga naman, nahimo naman siyang refined flour. Himo ito ni Mugpan, i-compare ni mo ang wheat flour o ang white flour, lami yun ang white. Diba? Kaysa wheat, muna yung kagsagapsap, manika unon. So, mga pinangga, ha, muna made of white flour. Muna, mahimo na siyang pansit, bihon, noodles, macaroni, spaghetti, diba? So, mga pinangga, flour. So, kwa na siya? Kung kana inyong kaunon, dili yun mo kalibang o normal. Muna yung arang-arang na lag, makalibang mo kausaan na. Pero kadaghanan sa ingaon o white flour, tag 2 days, 3 days, 4 days, 1 week, dili sila kalibang. So mo ni mga pinangga ang inyong kuana, ang inyong himuon. So sa tanan nato mga pinangga, ug maatangin ninyo kay magisgun ta buta about 2 kinds of protein. No, nya 2 kinds of fats mga pinangga, then vitamins ug minerals, then sa unsa pinangga ang gitawag nato og kanang sa atong gitawag mga pagkaon. So do na siya gitawag nato kanang enough nga time ha kay human ko ta mo kaon mga pinangga. It takes manggod siya 18 to 24 hours bago i-remove ang atong gikaon. So, kanang gitawag na itong 24 hours, gikan sa imong pagkaon, alas city ka ni kaon, when ang imong gitawag mag 24 hours ang pagkaon?
6: So, ugma pa to?
0: Ugma po sa alas city. Ang gikaon sa alas 12 is paniod to, ug dimodo, ugma po sa paniod to. Ang panihapon, ugmas gabi. So, ang normal nga bowel movement, basta imong gikaon ka ng rich in fiber, musugot kag sa dili, 24 hours after, mugawas gina siya. Oh, mugawas pinaga, makalibang yuga. Pero kaon lagi kag less og fiber, mga pinangga, maglisod ka og bawas. Okay, so, hinumdumi nga ang atong lawas, anatomy mga pinangga and physiology, naagid siya normal function pag imo siyang gifeed og tama nga mga food. Okay, so, mama nang ingon karon abito tayo daghang mga listener, taga Bikiri, siya, Dok, ako karon Dok, na ako'y Bikiri, pero wa nagyug ko mukaon sa akong pan. ingon siya, ang akong gihimo doon niya, katong giingon doon ni Dok Lagit nga, maghimo ko ng wheat bread na. Kaya lang ang wheat bread mga pinanganga pure medyo bantok na siya, dili kay mutubo. Oh, kanag sagarang wheat bread ginabaligya karon 1/4 lang ang wheat flour, 3/4 ang white flour kay madi man katubo basta daghan og kanang gitawag nato og kanang wheat flour. Haluan gina siya. So mo na mga pinangga ha, unya less ang new sugar, unya gusto niyo mukaon og bread pinangga, ayaw nang bagong giluto. Wa na tayo igong oras pinangga, ato na ta sa oras sa gitawag na tug pagtubag sa inyong mga pangutana mga pinangga.
3: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
7: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
3: Unsa pa imong gihuwa, text na!
8: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
9: Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti cancer, anti tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapon sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blamera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
10: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
11: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, gipandan o gipanaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid, ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
12: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
13: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
12: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
13: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
12: Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
0: Okay, ato na to sa pagtubag sa inyong pangutan na. Okay, Doc, Doc, dili ba makadaot? Sige man ko o kanang Master Beat. Mayo kay Master Beat na ka. Tig Master Beat ka, itin pa kong edad. Pinanga, inig ka. Minyo ni mo ani, hurot na si Milya ni mo ani kalaki, ha? Ha? May naman ang Master Beat o mga di kaingon. Sige, ngandari mga pinangga. Nya ka to mga hugaw guna-huna. Maram na itig Master Beat, di ba? Okay, ngandari. Dok, unsa ang matambalan, matambalan sa tagok sa kalatsutse? Nindot, ug doon na kay kagid sa panit mga pinangga, ha? Nindot, ug doon na kay kagid sa panit, nya mga pinangga. Nindot manis mga girayong mag-arthritis, ihalo dito sa plus. Bahala ng haplas nga di epektibo, mabutang nga kalatsutsi, makatabang pagka-epektibo.
14: Kay Doc Lagit, kasanggamo ang langit!
0: Doc, nga nung paghuman ako o kanang ihi, sakit man, butang ilagin yung pangalan, edad, unta, oy, aron dali pag-analyser. Siguro pinanggag, idaran ka na, nagsugod na ang imuhang hubag, ang imong prostate. Doc, dili ba makadaot, sigig inom o kanang ahos? Sa manin ang kadaluto ni mo, di ba naam kay ahos? Di ba? Dili makadaot ang sige kinumog ahos, ha? Gingon dire, Doc, dili ba, delikado ba? Sabon mo magdili, unya na ikado, space man po sumpaya. Doc, delikado ba? Delikado ba ng basilay nga bakterya? No, delikado man mga pinangga. Namay gitag na to pinangga ganang ang good bacteria makaayo, ang bad bacteria mo to'y delikado, ha? Okay, Doc, unsa may tambalan sa kahoy nga miracle, pinangga ang bunga anak mo'y nindot kaayo, ha? Anti-cancer. Okay, Doc, sorry, karon lang na ako natanaw. Wala ra ba mi nakapaminaw ni mo karon kay nag-brown out dere. Okay? Takes ra taon niya. Sige ha. Dok, dok, kung saan ay tambal sa pangpapayat, simple pinangga. Kamong gusto magpapayat, mato sa mo clinic. Magsige sa mo inom dito colon cleansing. Sige sa mo colon cleansing mga pinangga. Human sa colon cleansing, while nag-cleansing, magsige na mo ganang fruit diet. Kamong mga ga-diet-diet din ha, nga di mga on. Pangaon mo eh.
15: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
16: Daon sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
15: Nawad anuman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga lupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
16: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
15: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
16: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
15: Aduna ka ba'y gidaladala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
17: Serbisyo publiko.
15: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Dok, unsa man ang tambal sa magsakit man akong puson ug hawak, halalingkod mga pinangga ug init. Okay, gingon dere. Kung dysmenoriahon ba kay us-us dok ug matres, kailangan ba ni siya mahilot? Pinangga kailangan, pero di lang kay hilot. Oh, pinangga.

0: Ah, may ganun siya spelling kaya pa magyong gitype. Okay? Ang edad sakit kaayo ang akong abaga o ang akong likod. Labi na og muubo ko. So may tambalan ni Doc. Kuan mga pinangka, sige lang kaghat kumpres dughan imong likod ha. Ah, manay buhaton og tan-aw nimong naay pliman astila og nagilo kayo nya dugay na na. Ay sige sala din ha gratis Bombay pinangka nya dagan ito clinic oy. Okay, basing matukang magkamang napurka ha. Dok, ingon dere, dalunggan sa akong kuya ba naamay ni buto. Unya nagdugo, unsa may tambal ani, basi grabe ni makapangusog mga pinangga. Salom-salom siniglalom kindagat ba. So buhato ni mo ani pinangga. Kuan na hinluan na, unya og naan tatay gamha ay kuan di sa inyong lugar halo lang sa sibuyas din na. Hilbas klabo ha, pero di rin natay gamhan ng haplas. Dok na kay tambal appendicitis. Kung sa mahinungdan ani, dilih nga libang pangga. Muna magsige nag colon cleansing. Kada oras, painuman nag usa ka baso nga dugas kapayas ha. Muna ibuhaton ni mo pangga.
1: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kama mo sa di pangalan ni mo ma'am?
3: Bibi Pinya.
2: Okay, ma'am, ano nakabot man ka sa klinika ni Dr. Lagit, ma'am? Kinsa may nagtudlo ni mo, ma'am?
3: Amin na ko siyang advertise ay ka nang magka-down gani. Mao sa pagani na ako, nakita po ni Dr. nga dahil ko gallbladder. Atong ipainom na ko, di-cleansing ko. Patindaghan ang bato, ambot, pero lima, sunod pati na yung baga. Ah. Pagkatulo, gamay-gamay na po. Pagka-upat pati na pong baga. Ah. Pagka ikalima ka-adlaw, naarapag yun siya nagawas doon, kabuok na lang yun. Dako, gamay.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Dok Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Dok, kung sa may tambal, pampataba, ganiha po, papayat karong pataba. Kaning pataba, palituno na yun ni clinic. Ha, o niya, matulog kag tamang panahon, mukhaong kas tamang panahon, kaong po kag tamang ang mga pagkaon. No, o niya, mga pinangga, kuwanin siya. Tawag aning avoid gini mo tanang na asukar pinanggag mantikaon ha. Dokon sa may tambal sa liki-liki STL mo na tatong gingon kagani ha pinangga. Pwede ni mo si hampulan day pod og lagundi no dahon sa palya pwede pod okay. Ay lagundi katong gani ha katong chrysanthemum okay. Dok ang akong bata mag 6 anyos na oh daghan man katulon niya og kaluton munuka. Na, pinangga, ilhanan na nga grabe nag-asukar sa kuwan eh. Asukar mga pinangga ang iyahang gitawag, ugdugo nini, kadali naman munuka. Oh, buhaton pangga, ala, paglubog din nagpalya, lubog madrika ka, ihampul ng iyang kagid, ha? Kagdi ninyo pasagdan pinangga, labi nagbabae, ni kadaga na, mahayon jug ka. Lagot mong gunis nanay kaniad to, di man natimanon niya tong kagid. Sige, may nang palitag gatas, palitag biskuit. Ah, di ba? Dok, i-atake ko gabi UTI. Pwede ang 7-7 o inuma mga pinangga ang 7-7. Nya gawas nga imong inumon mga pinangga ang 7-7, hala, pwede man po na nimo ihugas. So, pinangga ko na siya. Ah, pwede na pinangga ang 7-7. Inumon, ihugas po si mong liki, ha? Dok, si Ruby ni 33 years old. Doon sa man ang dapat ipainom para sa akong asawa nga 33.

0: years old na, dili kayo siya ganahan og sex. Ah, pinangga idala na diri clinic. Ah, dalha mga pinangga diri, diri clinic pinangga. Ya ko maulo man, ingna lang mga pinangga nga pwede secret lang kay Doc Lagit. Ha? Ah, na po iban mo request, pwede ba nga one-on-one lang may ni Doc Lagit be? Kaya na ako ikonsultang sekreto kana pinanggaing na lang mga sekretary. Onsa may tambals dalunggan, parang dunay kanang crickets nga magtingog pinangga bakyuman sa gina. Ah, bakyuman sa na importante para maasa man Doc ang brewers tiyas. Sige lang, kaya magtapik ta about brewers tiyas mga pinangga ha. Basta usa na sa mga sorb sa gitag na tugbi complex.
1: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit duol sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mayong udto sa tanan. Mayong udto sa akong partner, si Kuya Mario Saladas. Napunto importanteng lakaw karon. Kagahapon na busy po ta. Munang wakta kagahapon. Mayong pagpaniud to sa tuwang CEO nga mao si Kuya Engineer na Walpi Urio, kauban sa tuwang station manager nga mao si Ati Rosa Bolpa, og sa pikas lawak nga to si Papa Kibs William, ha? Mayong pagpaniud to sa tanan, sa tanan-tanan nga kutob maabot ni atong pag programa karon na alas 12 hangtod ala 1. Ubani ko ninyo sa atong usa ka oras ang programang Marka sa Kabaranggayan, ha. Kauban ako si Kuya Mario Saladas. Manang ubani ko ninyo dinhi sa 96.1 Infinite Radio DXOD Panabo City. Og sa uban pang naka-hook up sa itong programa karon mga kabida. Ha? Mayong pagpanudto sa itong mayor din sa siyudad sa Panabo, si Kuya Mayor Jose Churi Lampagos, na naghinay-hinay na karon, ha? Hinay-hinay lang daw kay layo pa ang eleksyon mga kabida. Og naroon sa Panabo, basig mo, abot na po na dito sa unang distrito. kauban si former mayor Kuya Alan Rillon, apo dia si Kuya Aldwin Lunsaga, may nga pagpaniud to og sa tanang nga mga kuya karon, ha, may pagpaniud to sa tanan og mura gawa ko kalimot na si Kuya Arsina, happy birthday. Happy birthday, Kuya. Ito ang barangay Kagawa Dias, barangay Salvacion, Panabo City. May pagpaniud to sa ito ang Kapitan Riz, barangay San Vicente. Nadia si Lisa Bukala. Ito ang nagdala sa tingog sa mga kaigsuunan na itong tribo diha, si William Bansali. Ogla po diha, si Kuya Rudy Kadayon, may pagpanyutos tanan-tanan diha sa barangay San Vicente, Panabo City. O na siya mga kabida. Oga sa tuwang mga amigo diha sa Municipal Treasurer dia office. Dias Carmen na ipanguluhan na ni Mama Ritzi. Nadia sila si Ninyo nga Ninyal, si Lorenzo Gador, si Junicio III Cui, o si Robert Gilaran. Na Nadia. May mga pagpanito sa tanan. Adlaw nga huwaybes karon mga kabida, og happy birthday sa tanang nga nag birthday karon og belated pod sa nag birthday kagahapon. Di na nato na mo kay tungod sa kadaghan og sa ato ang mga barangay ha opisyal sa tibuok probinsya o tibuok nasod sa Pilipinas na diin nagpanikad na pod ang katong gusto nga mupuli na pagkakapitan. Kaya madayon magiging eleksyon mga kabida ang eleksyon sa barangay ug ang iske. Mauna siya mga kabida nga halos di Mulacaw pero bilib ko sa lungsod sa Carmen mga kabida. Kaya kidalas mayor ang mga kapitan nga tong Manila o daghan pa to silag antuan. Wala ihang gilingaw ang mga kapitan sa lungsod sa Carmen, gidala ni Kuya Mayor yun ni Bahagi. Siguro wa na siguro yung mga muatbang nini. Usa diha sa iyang gibitbit karon ni Mayor Johnny Bahagi ang kapitan dias barangay Poblacion na ang barangay Ising Carmen Davao del Norte, si punong barangay Francis Ansing Castilla. Ayong nga pagpanyod to. Mauna siya mga kabida, ubay-ubay ginang ato ang mga barangay official karon nga naning kamot gud. Muraga kagahapon gi timbaya siguro to ni Kuya Mario ang taga barangay Ising kay naa dito mga pangalan. Mayo nga pagpanud to dia sa ato ang barangay diris barangay Nupandan na si Kuya Cap ha. Chi Badal. May pagpaniud to kap og sa uban pang mga barangay nga grabe ilahang naninuod giron kay dayon gud ang eleksyon mga kabida. Pero kamong mga katawhan, tan-aon ninyo kung kinsa ang inyohang suportahan nga kanang matinud-anon gyud nga mo serbisyos barangay kay kasagaran baya ha, purya lang sa maayo ng mga barangay opisyal. Pakitang gilas karon kay padulong eleksyon, ha? Muna siya mga kabida, di basta-basta. Ako pong giliban niya sa sulad sa Tagong, ang mga kapitan niya, kugihan po. Labi na diri sa barangay Mangkilam, niya, sa mga itong punong barangay, nga mao si Marlon Alon Rio. Ayong nga pagpaniod to diha. Ito ang punong barangay, di basta-basta. Huwag na po diha, ang iyang papa, former barangay kapitan, si Antonio Rio. Mayong ang pagpaniod to sa tanang mga taga-barangay Mangkilam, huwag diripod sa barangay Bisayan Village, kang punong barangay, si Dr. Alfredo De Vera. Disikan may. Mayo nga pagpanuto dok. Grabe pod kakugihan. Dako ang guning barangay Bisayan Village, nagukod lang ni sila sa barangay Mangkilam. Ang mga botante ni Embot uga monitoron pa tanong kog balik kay sige pa mga registration karon siguro sa transfer sa mga bago nga nag-18 nga naning kamot pod ang mga iske muna karon mga kabida, ha? Di basta-basta. Oga diha sa Island Garden City of Samal, ha? Happy birthday day kang honorable Geraldine Ginapin na Kanyete. Ang ato ang city councilor dia sa Island Garden City of Samal kung igakos mga kabida. Ha? Greetings from na sa city vice mayor na si Kuya Richard Chang Gindulman. Ano yung aptik kay mupuhos nga itong kuya? Na? Muna siya mga kabida, pinaaptik. Huwag sa itong kuya da, mayong nga pagpantok ang Kuya Lee, ha? Mitchum Adlet. Mayong nga pagpanood to, itong kuya da sa Agria Eagles Club. Ha? Muna siya mga kabida, di basta-basta. Oga, naputay amigo. Taga barangay Mabantaw, Kapalong ni mga kabida. Siya tagian is Danico. Siya Danico Kabusaw, ha? Alias Dandan Dison. Honest, taga barangay Mabantaw, Kapalong. Murag magpapili daw ni siya. Anda mo serbisyo des barangay ang Mabantaw, Kapalong mga kabida. O gamay pagpanyuto po sa ato ang amigo de si Jagman Triskilyon is watching from Barangay Grido, Panabos City. Musta dia ato ang kapitan sa si Kapitan Bert Inad des Barangay Grido, Panabos City. Ha? O kang Raniel Bautista. Ito pa niya, mayong utubos, Yulax. Mayong pagpaniutupod. Dugang pa niya, Jackman Triskilyon. Mayong uto niya, Sir Kaloy. Shout out ko sa kuwang maanyag ng asawa. Si Jeneline Rekla Morilos og sa among Yonika Iha. Sierra, Jenica Morilos o Barangay Agrido, Panabos City. Salamat. Muraga kini si Triskilyon, ha? Si Jackman na Triskilyon. Muraga muservisyo yun ni Dias Barangay Agrido. Kasi magpapili ni da, amsam ni kapitan o barangay kagawad, ha? Gutang daw diha. Ayaw nga pagpanyo to da. Na? Da sa taga Barangay Grido, Panabo City. Wala siya mga kabida. O diripod sa Barangay San Francisco, Panabo City. Kang Kuya Kapitan. Siya Bubot Matotino. Da sa Gamaw Subdivision. Dugay po tang puyo ko diha. Diha itong daghang amigo. Mga kabida. Diha sa Barangay San Francisco. Di basta-basta. Oga, akong itimbaya po, maayang pagpaniud to. Oy, naninggawas dahil. Si Pastor Hiner Tesoro. Mayong nga pagpaniud to, matulpan niya. Mayong udto. Salamat, Pastor. Si Pastor Hiner Tesoro. Diya sa lungsod sa Carmen. Ning probinsya sa Davao del Norte. Musta diya ito ang mga opisyal na ani diha sa kang mayor Luni Bahagi oga atong kaubanan si Kuya Mario Saladas amping-amping kuya sa biyahe wala nga ingon si atong partners Kevin nga ikaw sa Daurol na okay ra oga Kuya, amping sa biyahe, Kuya Mario Saladas is watching. Musta na po, Kuya? Sige lang, padayon na kita. Ito ang mga kuya sa Davao Region to, mayong nga pagpanin to, sa Sudad sa Panabo, gipanguluhan sa ilahang gobernador sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ha? Si Kuya Gub Tudong Garcia. Mayang pagpriyoto diya, Kuya Gub. Di basta-basta niya itong kuya. O niya iyang mga taon ini ni Kuya Gub Tudong Garcia. Huwag imo nang interviewon, pangutanon, mayon mo sulte din na silang hanap patay para mabuhay. Ha? Wala siya mga kabida. Di basta-basta. Napoy atong mga kuya da. Kuya Titing Sumuso. Daghan pa itong mga kuya da. Abot wala may magkita ni Kuya Duming Cubillo. Itimbaya kuya. Itong mga kuya na ito da sa Davao Region to. Di basta-basta. O dito ka sa Samal, ada si Kuya Mike, Sahid, ang mga membro da sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Napo dia siya, si Kuya Louis Sinisa, da Emeritus. Salamat po da. Ito ang atong amigo ni, di basta-basta. Si Sir Joseph Irap Estrada. Mawagin ni Irap. Kaya parehas manggun ni sila. O Tuanis Manila, nahimu na ning artista. Di ba Sir Joseph? Ayaw nga pagpanyoto dia. O kang maabot atong kapitan na si Benji Ausiran. Di basta-basta. Dugang pa niya Kuya Mario Salada. Shout out Kuya Willy Pamo. O na siya mga kabida ya? Si Kuya Willy Pamo. Makitaan rin na ito na ron. Kaya di basta-basta mga kabida. Ato nga mga kuya. Ate Bunso ha? Mayo nga pagpanyuto diya. Ubay-ubay, my God. Mga itong kaubanan sa buhat, si Mr. Kick, kung si Ronald Chances Sikat, kauban niya si Anjinit Sikat, mga kabida. ambot og nanabot us bunbot. Amay pagpaniud to ni Sir Joseph Irap Estrada, matod pa niya, good noon diha idol. No? Ako po ning idol, no? Si Sir Joseph Irap Estrada o diha kang Ma'am Gina Estrada. Diha sa siyudad sa Tagum, ha? Mayo nga pagpaniud to. Hapit na ang 2028, sunod tuig piling na sa ato ang candidacy para sa national o presidential election, mga kabida. Mga kabida, atong ihatag sa Pikas Lawak para sa dugang pahinumdom, mga kabida.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
5: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-istak. Unang, ako siya pong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
8: Eye Care Gold Capsule. Ako si Arman, 40 anyos na kuida. Ni Kalit Radyo og hanap akong pananaw. Taod-taod gyud na akong sige gamit sa akong antsuhos. Unya nakadungog aning Eye Care Gold. Lutein lagi daw. Unya aduna pay bilberry extract ug nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan ako dayong gisulayan ug tinuod maayo gayud. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw. Karon bisag dili na ko mogamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa Eye Care Gold.
3: Balik ta mga kabida. Balik ta may pagpanutura kang Binji Ausiran. Ito ang barangay kapitan das barangay Gabuyan. Ha? Mayong uto sir kaloy. Ha? Shout out Gian Business og Edralen Kambalon Husi Tauto og Chichi Ligutom sa barangay Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte. Ah, may pagpanunto diya. Salamat kayo kang Kapitan BG Ausiran. Ah. Kapitan akong tawagan. Huwag adias Kapalong, may nga pagpanunto diya. Sa ato ang BC Mayor diya. Huwag advance happy araw ng Kapalong, August 1, 2026. Ito ang Vice Mayor, ha? Kim Quisada. Kauban sa iyahang inahan. Nga mao si Ma'am Leslie Passion Quisada. Mayo nga pagpaniud to. Una siya mga kabida. Oga, labi na sa itong Kapitan das Barangay Maniki Kapalong kang Kapitan na Mimi Estrada. Og na dihapot ha atong kuya si Kuya Ruel Silim og si Kuya Robert Pugi Caminero mga kabida. Og napod rin si Andrea Pidoy Cabarsi is watching ha. Cabarsi Dirinis Gamaw Subdivision ha. Una siya mga kabida. Ah klaro daw kay matudpan ni Kuya Mario. Adi na ta maginhawa kuya. Oga sa akong iyan. Di basta-basta. Mura po ni Beauty Queen. Sa bata pa og hangtod karon na. Si Marbic Gonzales Alaras. Maayo nga pagpanyuto dia sa Barangay Asunción, ha? Dia sa Sa Davao City. Naman ko'y Asuncion niya. Ah, doon niya Asuncion. Wala siya mga kabida. Og diya sa ato ang Jikak. Jikak Dayong family. Diya, Kuya Kerner Balera, si Ate Rosa Balera. Apo diya, si Kuya Carlo Carpio. Og si Ate Jessamy Barbosa. Og siya Jane na Bulaga. O na siya mga kabida. Ha? Matuto niya i-off ang microphone. Sige lang kuya. Maura na. Ha? May pag-advertise. I-open to kuya. Sige lang. O na mga kabida. Og siya Payhat Rosco is watching. Birthday to kong iyaan kagahapon na si Marina America Rusco de Asturil Davao City. Amping-amping kanunay o hinaut pang tagaan patagtaas nga kinabuhi o gamayong panglawas. Ha? Happy birthday, belated. O kagahapon, muraga din sa UMBN Davao City dito nagipahigayon sa SMX Davao sa DXUM ang mga parangal na mga kuan napilito akong iyan na naapod siya award dito ha si Aurora America Lusada. O kang sir ha Obolinor matod pa niya good noon mga idol ha salamat pod ha ang si Sir Obolinor diya sa lungsod sa Asunción ng probinsya sa Davao del Norte. Pwede. As Kuya Vice Mayor Attorney Yuri Deadaida, hapit na pong araw. At sa sunod na sila mga kabida. Sa audungan na, o inausab man ilahang mga araw sa kapalong nausab o ang Asunsyon karon nasabay na sila August 1 o danay naa dito sa balaod na pag tuki kay ilaha on tatong utrohon pero na utro gid kay maugin na ang nahisulat dito sa nahipatik dito sa nasyonal nga ang paghimugso sa lungsod sa Asunsyon ng probinsya sa Davao del Norte mga kabida August 1 manang nausab gud kay kasagaran sila nag-celebrate September baraga September 22 20 muna po na adlaw na tawhan ni Kuya Mayor Edgardo Timbol. Karon nausab na parehas na silag araw. Ang kauban nila nga araw diri sa probinsya sa Davao de Oro mao ang lungsod sa Compostela mga kabida. O na siya. Di basta-basta. Mao na mga kabida. Oga maayong pagpaniud to dia sa tuang punong barangay. Dia sa Tagpupungan. Babak District Island Garden City of Samal si punong barangay Roland Casinto maayong pagpanood to kapitan itong kapitan na dito sa basta wala siya mga kabida ito ang mga barangay kay barangay mo na itong programa pero di man kalikayan nga na manggigikuan di ba mga kabida. Oga, diya sa Lungsod Carmen, ito ang DAR officer diya, si Engineer Ramela Kaligdong. May mga panood to diya, Engineer. Ito ang Marpo, si Engineer Ramel Kaligdong diya, sa Lungsod sa Carmen. Naasya na-assign karon diya, mga kabida. Oga, si Sir Alvin, ha? Narbuada ato ang SART mga kabida oga tapos Jefferson na Alconera dia may nga pagpanyunto dia og si Pichi Soleba si Noren Nesnia og si Elchen Tragio. Ay mga pagpanuto dia sa atuang DAR Department of Agrarian Reform na naa nakabase dia sa lungsod sa Carmen. Wala siya mga kabida nga di basa-basa. Atuang mga kugihan nga mga empleyados gobyerno. Ana regyon na siya mga kabida. Oga dito sa lungsod sa Maragosan ng probinsya sa Davao de Oro. Ha, bilito na birthday kang Mayor Cesar Luloy Colina. Butog na kuya na ba ni? Napo dia si Kuya Kuya Founder Nok Kidilya ang station owner dia sa 92.7 Organic FM Maragosan na Davao de Oro mga kabida. Mauna siya mga kabida o gadya sa ato ang BC Mayor si Osbert Marianong ayong pagpanyutudas barangay Lungsod sa Maragosan na dia sa Lungsod sa Nyubataan. Di basta-basta. Parang dalaga na po ni Ron. Si Mayor Attorney Bianca Kualing Broa. maayo nga pagpaniudto. Og salamat po sa atong kaubanan sa buhat, akong idol di basa-basa. Matobran niya, Bunal Bro, good afternoon. Si Inday Karing Pipi, maayo nga pagpaniudto dia. Og kang madam. Salamat kayo ha, mga kabida. Oga mga kabida dito sa lungsod sa Kapalo nga Labinadas Barangay kang Kapitan Mimi Estrada gayon kagahapon nagpahigayon to oga medical nga gani nakapangayo ta dito pang maintenance audi. Salamat da kang Kapitan Mimi Estrada. Ako nga naabtan dito kagahapon paghuman sila hang paghatag og mga suporta labi na sa panglawas diya sa Barangay Maniki Kapalong Davao del Norte. Ana dito si Kuya Pugi Caminero og si Kuya Bro Silim una siya mga kabida. Oga shout out dia sa tuang LTO detail na das cowboy og na si Susan Aringoy og si Rinrin at tuang das LTO Tagum City di basta-basta mga kabida. Una siya mga kabida nga hinahinay lang ta ha? Di lang na to paspasan ha? Og dito sa lungsod mong kayo may pagpanuto da sa Batanon nga bagong mayor nga si Manuel Zamora Jr. Muning Jr.

kinahanglan man gyud magbaha. Naay baha, naay landslide. Diha nimo makita mga kabida ang basura nga nanglutaw na dito sa sapa. Grabe. Pero dinhi magud sa to ha, nagdako magud ang libog.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Consista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Ningot yun siya. Tanang product ni mula tilawan. Di na ako ng nading salamat. Di ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati. Dili ako kapoy. Anak, magliluk-liuk ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik. Lagi ka dahil ang singi. Sa 62 na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya. Dugan ba siya binawag lang tan siya. Ang ko inom. Dali na kasi niya ulian. Ningot yun siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak is kung mag-ali-agay. Akong gipainom og pawiting gaplasa na itong mong nading. Ningot yun siya nung nading ganito. Muna mag-ambo dito sa binuo nung nading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nga suki na kudwi na ina kuyapan di rin nga na nag-guro-guro na gitugnaw. Akong gipainom. Inaang ko yato.
3: Sige, babe. Ihatag tanan.
4: Ipatagamdam ko ganin mo ang temporaryong langit.
3: Babe!
4: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawa ka sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. And I go.

0: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
1: Tabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kapeng lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Mga higalang isuon, mga ingatlaw, kanilang tanawag. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa mga panglawas din hilang sa tuag tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tiga po na po sa mga nagunang mga produkto herbal. Ilabi na gayon kining atong coffee, ang kapeng na pamatuda ang makatabang o dako sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa mga kaisunan nato na karoon, nga doon na po yung mga ginapanghambin ng mga problema sa ilang mga kalawasan. Timanay kanunay, nga doon ay pagtubag kining atong coffee. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang kapeng nga doon ay 20 ka mga sangkap nga napamatudaan nga maayo ka yung pagkakombinasyon o magahatag kini ug pagtabang kanimo nga makaangkon kas mas luwas nga balatian. And of course, alang sa katong mga kaisuran nato dia karon nga nagasinati og mga problema sa panglawas ni mani kanunay, nga dunay pagtubag kining atong coffee, ha, kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ilabi na sa katong mga kaisuran nato nga dunay mga ginabati karon nga mga inflammation, no, mga disorder nga diin na adunay mga problema sa ilahang kalawasan, nga diin na dunay mga ginasinati susama pananglitan sa kaya ginatawag na itong inflammatory conditions. A broad group of disorder kundiin ang atong immune system na nag-trigger o prolonged o harmful response, nag-cause o damage sa itong kalawasan. Gabi na sa ito ang mga kaugalingong mga selula o mga tissues. At kasagara ang mga common categories o examples na ini, kaya ginatawag na ito ng mga autoimmune disorders sama sa rheumatoid arthritis o kaya ginatawag na itong rheuma. Posible po kanyang lupus, no? Or kanyang ginatawag na itong psoriasis. Usa kanyang kamatang sa skin condition, nga diin na rapid kayo ang skin cell build-up o inflammation. Napoy ginatawag nga gastrointestinal diseases, nga diin kanyang Crohn's disease o ulcer. Muna yung mga types of inflammation sa tuang mga tiyan nga nag-destroy or nag-hatag o pag-

0: ang tanang butang. Dunay kabaguhan ang imong desisyon karon. Pwedeng mahayan nimo init ampon sa panahon.
1: Sofia, nganong niya ka? Sofia, pwede ba mo istorya ta? Nganong nakila ka? Doon ang pakwila ka, oh. Sofia, ibahayan ako ang tenos. Na-realize na ko nga. Importante kasi mo kinabuti. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, hunta, tagad ko mong ikaduhang higayon.
2: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa ni mo pagubang akong kaugmaon.
1: Sofia,
2: dili na ko ma-imagine ang tanan. Tanong ko na. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo. Hindi abusaran lang ni Mama
1: Sofia. Atong i-plaster ang tanan. Pwede magpakasal din doon.
2: Kaslo na ako, Reyo.
1: Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
2: Sige na.
1: Sofia!
3: Halidumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

Ala una, disinwaybe ng atong oras. Kumustag maing hapon, may pagpaminaw kaninyong tanan. Adlang Webes. So kamabugnaw nga kahaponon kanatong tanan, mga palangga. Kumusta man ang inyong adlaw nga Webes? Nakapaniud to na ba ang tanan? Ay, namugluod-luod din ha. Ikamurugit gihapoy, mapasmo ng luod-luod ninyo. Matod pa, ipaubos na ng mga garbo din ha. Magkapasmo ginang garbog mo, yung pasulabi mga palangga. Maing hapon, Mindanao, may pagpaminaw, Luzon, Visayas. Kumusta mo karong mga tekna, ha? Laing sender, ha? Laing sugilanon karon nga itong hatagan ng pagdangad nga magkahatag o pagtulunan sa matag-usa ka nato. Magkahatag o mga inspirasyon. Labi na yun ni atong mga hinay ang atong connection gamay. Maraga nawala ka diyot. Kumusta atong signal ya? Maraga hinay no? Ato doon yung ibalhin be.

0: Live ta karon madungog sa mga nagkalain-laing mga FM station, Nungladong Radio, Nungladong Infinite Radio. Sa itong mga partner ng mga FM station, Infinite Radio, Infinite Radio Mindanao. O syempre, sa mga, uban pa na itong mga partner, GFM San Miguel Surigao del Sur, diha sa Radio de Turbo Kibawi Bukidnon, Light FM Panabo City, Light FM Bukidnon, o uban pang mga radio station nga nakakonekaran. Kumusta ang ato mga palangga? Katong mga nagkadawat og 5,000 akong balikon mga pinalanggan tigpaminaw. Aron na sa ingon ni Ana, mahimong mag-claim ninyo, Ma'am Evangeline Padilla of Tagitik, Lanao del Norte, i-claim ang imong 5,000 pesos. Ma'am Evangeline Padilla, ipa-confirm lang dito sa atong store kung asa ka pabor. Pwede sab kang muabto sa Aurora or sa Maranding or Kapatagan. Ma'am Annabelia Brunyal, Brunolia Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Sa Aurora ni nagpalit mga palangga, pwede mong mo claim anas 5,000. O si ma'am or sir, Efrin Muntijo, Margus Kapatagan, Lanao del Norte. Pagkaswertis mga taga Lanao garon. Tanan sila nakaangkon mga palangga sa atong tag 5,000 pesos. Congratulations ninyong tanan! Okay, lahat ang signal! Halos na mga nika-view karon. Maing hapon, please like and share. Pag-i-follow, kung nagkali upang ka magka-follow sa itong page. Aron na sa ingon ni Ana, updated ka sa atong live. Huwag automatic mga palangga. Magka-comment ka na yun. Automatic man, mutatak man na sa ibong notification. Modify man na mo automatic nga magpahibaw nga nag-live ta. Dati ipang upload nga mga video or dati ipang post. Guys, matagkaroon ako niya mga pinalanggang tigpaminaw. Namang ito yung mga pa-premio din ha. Namang ito yung mga pa-promo, no? Kay lagi dilit lang man kay entertainment ang atong program. Kahibaw mo ni Ana mga pinalanggang tigpaminaw. Hello to Mom! Ito makabasa ani, watay monitor din sa akong nahimutangan. Pero, usbon ako ha, sa tanan nga mga taga-Bayugan City akong lakbitan. Nanatay store sa Bayugan City. Taglatawan, Bayugan City, at bang sa IBT Bus Terminal, tapad sa AG Print, og sa Lumbay sa Love Carinderia, Bayugan City, Agusan del Sur, ang Clay Jewel Store, Nungladong Spradak. Nungladong pag-start na si mong drama, i-share una ang atong live karon. Hello ni Ma'am Mercy Zeta, naglantaw karon. Good afternoon, Nungladong, watching from, sani? P1, Midsalib, Zamboanga del Sur. Sa monitor ko naglantaw kay wala ko'y sa atong live good mismo. Wala ko'y monitor sa akong utubangan good. Munang dali na ko mahatagan, mabasa mga palangga na ko. Ang atong sender karon usa ka lalaki. Ato ni masayran karon taon-taon. Pinagi sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa kagahapon. Osbon ako ha, katong mga winners sa atong tag 5,000 pesos, i-claim kung asa mo pabor. Hing na lang inyong pangalan mga palangga o sa atong mga Clay Jewel Store, dapat i-confirm ganyan nyo ha, basig mukalit lang po maghatag niya. Okay, narabay uban po nga musakay sa panahon, no? Magmatngon lang yun dah. Dapat nga ang mu-claim si Ma'am Annabelia Brunolia, pangyuin yung ID kung mahimo ni sa Aurora mda ini nag-purchase tanan. Aron nga madawat sa atong mga dealers, no. Ngan ani kanindot ang atong mga authorized dealers giatiman gyud nato na sila. Gihatagan gyud nato sila og pagtagad nga dili lang kay nagbaligya sila sa atong mga products, nahimos lang authorized dealers gawas sa mga benefits nga ilang mga dawat. Na hospitalization, life insurance, o siyempre ang atong tag 5,000 pesos mga palangga. Munang dili, good mo magmahay. Munang giingon mga pinalangga tigpaminaw, nga sa handumanan sa kagahapon sa Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio. Dili lang kay malingaw ka, dili lang kay makahila ka, dili lang kay makadungog ka sa mga impormasyon, makadungog ka nindot nga mga musika, kung dili makadawat sab ka o mga blessing, makadawat sab ka mga papremyo, kanatong tigmo mga palangga, hapit na gyud kumuhim mo hatag uklo ninyo. Ang uban, nagpaabot ragyong sklo na ito kanunay ba? Mga pinalangga tigpaminaos kanina ng itong oras, alas alauna 26. Atong hatagan o pagtagad ang laing sugilanon sa usa ka babae, lalaki itong senderon. Gahapon, babae ang atong sender karon. Lalaki na sab. Ato ding siron karong mga tagnaa pero sa dili pa atong hatagan ug pagtagad syempre atong maepektibo garantisado mga produkto. Pakusga inyong mga radio aron tin-aw klaro ang inyong pagpaminaw.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Satan! Di ko na makaya!
3: Sa'yo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
3: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaneo?
2: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang ka-epektibo. Muhinlo sa itong colon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatiyan.
4: Pagka Power Good ay?
2: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
3: Yapa!
4: Puska ng papa, oy!
2: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay. Mas power si mama!
2: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, Nung Lading Products Authorized Dealers, tanan nga Clay Gel Store, o niining istasyon.
5: Nanay, init tubig. Manginom na tao, Clay Gel Coffee Mix?
6: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
5: Imna na na yung Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
6: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa Clay Gel Coffee Mix.
5: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta o palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among paninalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bersek sa luyos na taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule
11: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
10: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio ug sa tanang mga butika.
8: ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

sa pag-usab mayong adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon o sa ka-live dramas kanginan gikan sa mga nakalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan maghantag pagtulunan. Lalaki nga tong sender apan sa dili pa nato hatagag kinabuhi. Ang Power 10 Probio Capsule dakog katabang sa tong lawas. Makahimo sa pagdipinsa aron dili ta matakbuyan ug balatian. Dili ta mahimo magantos unya sa atong mga balatian, dapat maglikay na gyud unta daan. Dapat nga atong hunahunaon nga usar gyud ni atong lawas. Ug kun magsakita, syempre mababagan ang atong mga buluhaton. Mababagan ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Dapat man probio capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon inom kag usa ka kapsula. Ano kanindot sa Power 10 tungod kay dunay 10 powerful ingredients. Makatabang aron nga kondisyon kanunay ang atong lawas tungod kay ang atong mga organs pakondisyonon, hinluan ang atong colon, ang atong kidney pakondisyonon, ang atong atay, uhaon ang mga barado sa atong mga kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Ang Power 10 Probio Capsule, the best kining i-maintain, especially ni atong mag-blatted kanunay antiyan, katong constipated, normally nga magkapagawa sa hugaw, mga diabetes. Itik, tasog sugar, high blood, magkatabang ni pagnormal sa inyong sugar level, blood pressure, o niya ang power nga pagkatigulang, ma-maintain ang imong kabloming, magpabilin kang batanon. Isantod o medyo idaran ka na, wala mas maayo nga mag-Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Inuman sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang kape nga makatagbaw o siyempre makaayos atong lawas. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkasustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ano kanindot ni ining maong coffee, kining clay gel coffee mix, kaya inigtilaw ni mo, kanabang makaingon yung kini mo yung kape. Kini mo o kape makatagbaw yun. O niya, gawas manggod sa kalami niya, gawas nga makatagbaw, makahatag magkaayuhan sa itong lawas. Healthy coffee manggod siya. Ano nga sangkap ko niya, o, kanang malunggay o chia seeds, sinikutaw niyo, makita magyun na. Suway kutaw ang clay gel coffee. Makita ni mo nga manglutaw din ha ang malunggay. O niya, na yung mga liso-liso, ang uban mo, ano, unsa may liso-liso nung lading, muna yung chia seeds. Nindot na sa taas kayo nag-fiber. Nindot kayo na sa imong bowel movement. Unya gawas panana, dun ay green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Pinakalamig na coffee. Nagkapi ka na. Nanambal pagyod ka. Angel Coffee Mix na ha. Ayaw kalimte. Nagyapon ni sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog, lawas nga baskog. Kailig piyong ni umaygala kung naka-Jazzy ka. Nigmatan mo buntag na. Nindot yung paminsar, imong mood. Mas makadesisyon kag insakto. Kailintay ng Jazzy Capsule, offer double raman kayo na. Kaya para rasab na sa maing panglawas. Kaya inigjuti ni mo, di ba ikadali kapuyon, ana? Dili kadali hilantan, dili kadali sipunon. Mas makalahutay ang imong lawas kung imong i-maintain ang Jazzy Vitamin C plus Zinc. Tingala na lang kang daghan kagikuri-kuri, way kapoy. Nung lading essential, Jazzy Vitamin C plus Zinc lang, ha? Ang Jazzy Vitamin C plus Zinc, dako kay kahimuan, labi na di ato mga trabahante. Munang i-maintain ninyo, ay kung manusab, syempre, mga palangga, ang atong nunglading essential oil, haplas na ha? Haplas nga humot, nga manuhot-suhot sa inyong kaunran-kaugatan. Na ma-feel ganin nyo ang kanindot mga pinalangga. Ang kanindot at ang haplas na yun, kay humot yun kay siya. Gawas nga humot, ano ba maka-relieve sa ato mga panakit-sakit sa kalawasan, mga pamaol, pamuypoy. Kung magpahilot, magpamasads, nung lading essential oil lang ha?
Inubanan sa atong nungladding turmeric balm o nungladding relaxing oil. Hindihid ka lang gamay. Kung kabuhiunon ka, magpanlipong ka, siguradong huwag tang ginasya. Nindot nga pagbiyahe, nindot nga paminaw, una ka nungladding turmeric balm, nungladding relaxing oil ka kinunay. Ingon man ang atong clay gel papaya soap, manabunta gamit yuning ni ang sabon. E doon na ni siya'y kapayas gatas o collagen nga buhay kinahanglan sa itong skin. Doksimana, gikan sa paggamit pastilan, makita yun ang kausaban, muhamis ka na, muputi kapag yun. O niya, nakanindot niya kay kaputi ng bagay ni mo. Niya, blooming ka ka ilang taon. Isang buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Kanang clay gel papaya soap. Maunay gamitan ninyo, ha? O niya, na ay clay gel breathing lotion. Mas kompleto ang kanindot. Aron mas mahimong kompleto ang kahamis kaputi ninyo mga palangga. Inubanan sa itong Gromate Multivitamins. Ang mga bata nga pugsunon kay kaon bitaw, mga bata nga dugay kay kasabot sa klase, mga bata nga pugsunon kay kaon, tagdugay kay matulog, sulayan ninyong Gromate Multivitamins. Eh, makatabang ni sa pag-develop silang brain, o niya aron nga healthy si baby, dili sakitin, o niya dali kayong mutubo ang inyong anak. 1 to 12 years old, kining Gromate lang. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Ang atong Viscomac Eye Drops ay kalimti sa binyo kay magkatabang sa gina. Labi na ni atong kanunay mainitan, kanunay maabugan. O niya, magsigig tutok sa mga gadget, computer, cellphone, gamitan ninyo ang Viscomac Eye Drops pagkanindot mga palangga. Alang sa tinaw, klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Ato na hatagan o pagtagad ang maong sugilanon. O sa kalalaki, ang atong sender, atong i-check, ang atong sender, taga Misamis Oriental. Uy, Sugbong Kugon. May pagpaminaw, mga taga Sugbong Kugon. Taga Dinha ang atong sender karon. Atong siren, ang maong sugilanon, pakusgi ang inyong mga radio, aron tinaw klaro inyong pagpaminaw.

Nungleding. Mayong adlaw kanimo, idol, labi na gids mga naminaw karon sa handumanan sa akong kagahapon. Nungleding nagsubaybay ko sa mong program. Naglagubo kanunay ni akong radio din sa mga. Hinungdan nga, nakahuna-huna ko. Kunon sa ka, unipadala na ko kining akong sugilanan. Sa pamasin nga pinaagi nini, magkuhaan o pagtulunan sa kinabagang katawan. Ako si Buboy, taga Subong Kogon, Misamis Oriental. Ug aron nga inyong sabdan ang kinatibuk-an, akong isa-isa'y gikan sa sinugdanan.

0: Oi, det er bare da. Bill.
1: Oh, deka bisita ka man god. Ganiha ka rabatin ha?
0: Ay, ganiha roi. Talutan na ako iskrima-iskrima ka man. Matso naman kayo ng lawas.
1: Grabe siya kung makatutok sa lawas, eh. Makaduda, masab ka?
0: Ay, say, duda ko talo, eh. Oy, bisita ko na imo. Pibaw unti ka nga si Annabel nauli na.
1: Oh, nauli na?
0: Oo! Para sila, putik na kayo. Mas may gwapa. O, naghihapit ka din, eh. Sige, kag, iskrima-iskrima mo na, ha? Mo nang, hapit na ko mo, lakaw unta.
1: Mo ba? O, nabasa sa ila karon?
0: Tuwa lagi dito. So man, mag-try na tag-boxing, ano nga? Ipailad ka to kung kailang promoter, ano nga? Bas, inday, pareha kang manipakyaw ba?
1: Kini ako ah, self-defense yun eh. Pero kung taga-agi gayon, oh, ganong diigot, mo gani akong hilig. Gamay pa lang ko. Gusto na ko nga mahimong professional boxer.
0: Mo gani, di po lang tanan. Kidaghan kay kwarta ng boxing. Pero, dito ay skutan. Saman, ato-atoo sa nabilo niya?
1: Oh, sige, pero basin kon di na siya mamansin na to. Basig, di na tataglo niya.
0: Ako siguro, posible. Pero ikaw, anong di kakatagdo niya nga? Sa una pa lang, dako na kikag natabang na niya.
1: Mausab. Ah, sige, sige. Mag-ilis kong daan na. O, kuyugi ko niya.
0: Huwag problema na. Okay. Tuba na may katapato yung tatay ko dito. Pato na tong panag tuba.
1: Huwag hindi ka makalimot, Ana, day.
0: Ay, nga lang makalimot ko. Basig na ibahal dito si itong slingan to dito. Nga puntos kayo ni mo. Bitaw, palitan itong tuba. Be, tayo ko kwarta na.
1: Kwarta na yun?
0: Ay, kailangan na kwarta yun. Tayo ko bisag, busintos lang.
1: Oh, grabe po ko eh. Negosyohon, sabi ko ni mo.
0: Di lagi na negosyo. Sige na na yun. Kwarta na yun.

0: Oh, kisah pada. Oi, kamu bangun dari dia? Usai dah dia, ha?
1: Hey, bos. Kami dah tuba, bos.
2: Mayung gabi dia. Manung.
0: Oh, kami tuba, be. Di luar tu nak masih bahal kita, ha?
1: Bagus nak, bos. Pwede mong mayagi, bos.
0: So, may tuyo niyo. Sintay ano, Bill.
2: Mo bisita ang tami. Manong.
0: Oh, di pa tilawan sa lako ni.
2: Pasigil ta pa na yun o nani.
1: Na yun o lagay kabala ka din ha. Tuba rin ka kapata rin itang kay.
0: Oh, kami mo na yung tuba ha. Sige, laos na.
2: Salamat pa nung ha.
1: Salamat kayo, busing.
0: Oh, sunod ha. Tuba na po.
1: Hulot po ito kwarta ni, kung nagabiit ang misita din eh. Sige na, digahe din dito sa imong gugmang balaan na yun.
2: Dinhi ka lang ha, kay pasigmaikog si Annabelle kung duhatang matubang niya. Nakibaw na ba siya nga mo anita karon?
1: Ron? Gain na, natulak ko daan na lang sayo-sayo pa. Sige na, tuwa na.
2: Sige, og salamat ha.
1: Huwag sabihan eh. Dito ako magpabot. Wala na kang namok. Dali, aha. Istorya, hindi I love you.
2: Pwede ba? Ngayon ay mong istorya.
1: I love you. I love you, hindi yun.
2: Sige. Diya ka na.
3: Nga na good in town, uy. Nga dili mamansin. Mura po og unsalay trabaho na ko dito sa Manila.
2: Abi ni mo, lipay kayo ko nga. Hangtod ka ron, nakainumdong paghihapon na mo.
3: Lucky, wala may rason ba nga kalimtan mo na ko? Unang-una, dili ko makalimot ni mo. Kanunay kang mutabang na ko? Og dili lang na ko? Usay si mama sa una? Tabangan sa ni mo.
2: Salamat, Annabelle. Ngayon mong nahinduman ka nang ako na kong tabang nga nahimu dyan ni mo.
3: Tungod kay dili maayo kung dili na tulang taon ang kaayo maghimo sa atong isikataw.
2: Salamat kung mo ka na.
3: Buboy, gabiin na raba. Basin kung magabian mo o basin maulanan pa. Layo-layo para ba ning amua? Mutabok para ba magsapa? Basin niya kung mabaan mo. Ulit na lang si Karumadayon.
2: Ayoko blaka ko ba yun, Ana Annabelle? Ano na ko anong baba? Ay, importante lang, ha? May istorya, tika. Makumusta?
3: Nagsultianin kita. Nakumusta na sa puni mo? Okay lang kaayo ko. Sa pagkakaroon, naguna-una na ako mabalik bas Manila. Huwag na na-share na ako ni mo. Sige na. Arin dili pa mamaunan. Kay matog na sab ko karon taod-taod.
2: Oh. Tempaw na, Annabelle. Annabelle, nalimta na ba ni mo ang disulti na ko ni mo sa una? Annabelle, nakagusto ko ni mo. Pila ka tuig nga kipaabot na kung mabalik ka. Ugilingyo ko kung kaugalingon sa mga babaeng nas palibot. Tungod kay giandam na ko kini. Para lang ni mo. Tinuod ka na.
3: Buboy.
2: I love you. O kaya na kong pamatod ang kinintanan. I love you, Annabelle.
3: Buboy.

0: Ups. Oh. Hinugtog mo ka na. Sige na, aron ka. Ka, sweldo to yung hapon. Pasana na lang bugas sa butubangan. Ano ba, buwan na to na?
1: Oh, bay. Nakakoy chance ato ni Annabelle. Wala mo gutubag ganiya.
0: Daan ko ba? Annabelle na sa biyapon. Grabe ka, no? Isa kong saon. Ato panahon na pa sa Manila. Kanunay niya mong hisgutan sa Annabelle. Nauli na lang siya po hisgut niya. Isulti ng kanin mo. Oh, pabot mo na sa kaong sabo ko eh. Pertipod mo kahapo kayo?
1: Gusto rin mangod ko nga. Ganun na, makasiguro sab ko. Kibaw ka na kung saan ako sa kamahal. Tinood akong gisulti niya. Daghang mga babae sa palibot niya. Wala na ko pansin na. Labi na gid si Charmaine nga. Kanuna yung si paramdam.
0: Ah, bitaw, no? Believe ko lang Charmaine ba? Huh. Sa kibaw na siyang wakay gusto niya. Pero padayon gihapon. Sa paghibo niya at maayo na niyo.
1: Mahalagi.
0: Ah, sige na, pasahan na na. Beh. Una na ko eh. Ups. Tabok na kaya. Rumabuha na ito na.
1: Basta li kumuundang. Hangtod nga. Dili daw aton. Nanibilang akong gugma. Pabuton lang yun ako. Mintras nga naasya din niya sa mga lugar.

0: dili ka ba mapul-an? Magbalik-balik din eh.
1: Sige, kaingon ko na. Mientras nga, wala pa yung nag-iani mo. Dilig-dilig ko mapul-an. Sa pagpila ka tuig ko, magbalik-balik din sa inyo.
0: Bitaw, buboy. May sulti ko nilang mama o ni papa. Wala sila'y comment. Ako lang ilanggi pa-desisyon ni ini.
1: Sa ibot pasabot niyo mo.
0: Sige. Kita na.
1: Annabelle, tinood ba akong nadunggan?
0: Yes, kita na, buboy. Gisugot na tika.

0: Saigi ka lang yun na imong bisyo. Kumusta man? Murag, wa ka na may plano nga muusuwag si mong kinabuhi. Naaka lang kanunay ang budiga, nagsigig pamuwad ang humay, or magkuyo-kuyo ka ng imong mga higala, anong trabaho ninyong pakusog.
1: Okay, nga naman. Doon na ba'y problema niya na?
0: Awa man, kay tinarong man na. Pero akong punto, kontento ka na ba? Na nang imong trabaho, ha?
1: Pati pasabot ninyo man, ha? Wala ka makauyon sa akong trabaho. Sige, kaingunan ninyo ma. Tarong na akong trabaho.
0: Lagi. Pero pilar may sweldo ni mo ni Ana. Okay ka na ba? Doon na ka narabay uyab. Og hinumdumi, lahi ang panginahang lanon og ulitaw. Kun ugaling maminyo ka na. Maglisod ka mangga siguro. Sa ibang mga panginahang lang ulitaw ka pa. Ang ako lang, patas isab gamay ang imong ambisyon. Dili kay nagsigi ka na lagpasan. O ka ng imong pagboksing-boksing din ha. Undang-undangin na na. Pwede mang kakamo. Mahimong boxer. Di mapsob ka mo atos Manila o sa Cebu ba? Kana imuhang bisyo din ha. Ang ako makatrabaho ka. Eskwela, baron ka ng vocational course.
1: Salamat sa painumdum, ha. Salamat.
0: Basta di ko gustong magmahay ka. Mientras sa'yo pa, huna-huna ang mga butang na makahatag kabag-uhan sa mong kinabuhi. Sige, kay maghikay pa kuhaan eh.
1: Sakto si Mama. Pero, para sa kong kagulingon, igo na. Igo na kini akong trabaho. O nakita na ako ni Annabelle nga, da-WhatsApp ko niya. Siguro, doon na nalas lang mas dako nga pangandoy para na ako. O nagdili na ko sila ma-blame. Basta, mihiposan ako niya kung mga props ni. Mo-relaxon ako. Kung atuon kong higala, basin kon. Nasa'y trabaho, mga sideline. Mo-ato ko.

0: Uy, may ting-tingog din ah.
1: Uwa. Gusto rin mag-ununta ako nga. Makahumansap.
0: Kibaw ko, task pangandoy. Pero pwede raman sa... Bush ko yala ka. Maling kamot ko nga... Nakagasto ni mo.
1: Gastuhan ka ni mo?
0: Yes. Malipayon ko kung... Masukses ka.
1: Salamat, Buboy. Ninang pilit kayo mong nilantawan ako. Mahilis ko, oy.
0: Wala mong kanag-jacket ko. Nipis kayo magsuot. Bagay ni mo. Pero mahadlo ko kung mawagi ka sa

0: Tungod kay mututok yun na sila ni mo.
1: Kay Bauman ka ba? To man sa cottage, oh. Naman akong jacket dito.
0: So, exclusive na para nako?
1: Siyempre naman. Para rin ni mo.
0: Salamat, Annabelle.
1: Always sa panyan, buboy. Manghawk man ko.
0: I love you so much, Annabelle.
1: Uy. Sige, manghawk din na. Makita to, oh.
0: Layo na sila.
1: Buboy. Buboy, makita ta. Saba. Buboy.
0: Ay, kabala ka lagi.
1: Dilita din, makita ta. Saba.

0: Boy, sigurado ka na ba?
1: Yes, sigurado na.
0: Bantay ka ha. Bantay kit ka.

Nung lading, natugyan ni Annabelle ay yung pagkababae din ninako. O ginungdan to nga, sa mo pang palawman ang among pang nagigugmay. Nabatisod na ako nga importante ko siyang kinabuhi. Gani, doon ang mga plano. Nga musulod, sige tawag o salag sa kaminyon. Nung lading doon ay mga pangandoy si Annabelle, usahay dili ko makasabay. Ako magkukontento na. Nga, matrabaho, na-income, pero lagi, gusto niya nga stable na trabaho. Gusto niya nga kung magminyo magaling ni, makakaugalingon mi bay. Pero gipasagdan na ako nung lading. Mautong sa papangligid sa mga buwan ng tuwik, mas nausuman pa ang nahitabo ng madoa. Kanang may abot sa point nga, kung magbisita ko sila, dito manggaling kumakato, mag-usa na may.

0: Nanang, imong gipapalit, oh.
1: Ang anong hinugman na?
0: Wala ka mag-ingong hilaw, imong gusto.
1: Miingon kog mangga. O hinug pa lang, eh, mahinog din eh. Hilaw kong gusto.
0: Ano, bilosa ka ba? Ganinang itakag mangga. Nabaw kog libot-libot. Was ka mag-instruct na ako nga, hilaw di gusto nimo.
1: Ikaw, ikaw kaon, ana.
0: Anabel, tagpauna!
1: Ano kung makasabot ni Bayana?
0: Dagan kay demand. Human ako mahimo ang yung gisugo. Lain na siya gusto. Matumiyagi. Gusto ko saging. Gidadaan ko saging. Hilaw kay hinog ang iyong gusto. Makalibog. Ambot eh. Makalibog ni Bayana. Basta. Ako magpason. Ano ka ni?

0: Sabihin yung tabo ni mo, ha? Nanuluuran ka, ayaw ka. Sige na. Paulin lang ko. Di may ikon mo tinggan. Diyak ka na.
1: Di pa una.
0: Oh, tingog ka man lagi. Oh, kung saan ay mong gigunitan?
1: Buntis ko. Muntay nga, naingi akong paminaw. Mabdus ko, buboy. Mag-anak din doon.
0: Muntay nga, nausabang, yung kinahiya, luuran ka na, saputo na. Mag-anak na tando, ha?
1: Kaya ka na ito, Ani?
0: Yes. Malingkamot ko. Karoon nga buntis ka na. Mangita kong stable ng trabaho.
1: Sige. Magpasensya na.
0: Sorry. Wala di ka masabti. Sorry nga. Wala ko makasabot ni mo.
1: Nag-uol ka ba?
0: Wa. Palipayan ko nga. Buntis ka. Magkaanak ng tando, ha?
1: Basin ko'n masuko si Papa. Basin ko'n patubangan ka.
0: Willing ko matubang nila. Tungod kay, mahal di ka, Annabelle. Oh, please. Ang pingin nga tong anak. Nagkasabot ka ba, ha?

0: la kapamap dos ka?
1: Oo, ma.
0: Dayon, kaya ba ni mo?
1: Ma, hulak ba'y salig na ako, ha? Parihar mo pangutana ni Papa. Ma, mintras nga maipakong lawas. Kaya ako nagkong trabaho para sa kong pamilya.
0: Nadala, sige. Ato ba nga? Huwag magsabot sab me sa ibong amahan. Kay kinahanglan di sa tamaghayon kung mo ato ba manggaling ta dito sa ila.
2: Nung lading, ay kapamalay ko silang Annabelle. Nisugot ang iyong maginikanan. Nginikuman siya man ng mga anak. Sabi makasal. Nung lading, nangita na ko trabaho nga kanang stable. Dilimang ko degree. Iwan niya naman ko sa college. Pero nangita ko paagi umbansa ko mang kaila nga maka-apply ko trabaho para sa pamilya. Dito na ko nahuna-una na tinuod ang gisulti ni Mama. Pero para sa nako dili pa ulay ang tanan. Tungod kay para na ko nung lading ang kwarta makita rin. Basta kugihan ka lang. Dili magbasi nga dako kag sweldo. Nung lading akong gihimo, napakuyo ko sa akong amigo o sa mga negosyante dito sa mong lungsod nang ikaw tabang. Aron nga makasulong trabaho dito sa ilang.

0: Dali na yun. Asmos na ulyo. Dali ba?
1: May tagdawaton. Kani yan, no? Bye.
0: Ay, gisultian ako na. Boss! Mayong buntag, boss!
2: Buntag, sab. Nalaag ka magod. Oh, sabay mato.
0: Boss, ito ako gisulti ni mo. Si Buboy.
2: Oh, ito maning baksidor, no?
0: Oh, baksidor eh, bro. Manay mo away, good. Kay iya ha, self-depensa na iya, boss.
2: Oh, boss, sayang. Oh, sabay ako'y kaalaga niya.
1: Boss, basig, pwede ko magkasunod ang trabaho ni mo?
2: Oh, sa pagkakaroon. Yes, na kinahanglan ko, pero ako pangutana, kaya ka ni mo ang trabaho, ha?
0: Boss, kuskan ka ni. Rawan po na ako, amigo, boss. Kay trabaho po dito sa red na kong dryer di, ha? Uli, tigbuwan sa humay po. Uniya, mapasaan po ni.
2: Boba, Sige. Pwede tika madawat din eh. Pero, about si Musildo. Murag, dilita magkahatag unag minimum.
1: Sige lang, boss. Basta kay, ako na ipakita ni mo nga. Dili ka magbahay nga dawaton ko. Ikaw na ipaigo niya.
0: Busing, mabdos na bangon ang uyab ani Busing. Unang, hinanglan gilid trabaho.
2: Mo ba?
0: Sige na, Busing. Ikaw ulit, observer yan eh.
2: Sige. I-stay in tika din eh. Tigaan tika duha ka-adlaw nga day off.

Nolading na katrabaho ko. Sima na lang. Itagaan ko yung saktong sweldo dayon. Ni Boss Raul. Una, mingon siya nga dilikabot o minimum. Pero above minimum ako nadawat. Ipakita na ko niya. Seryoso ko sa akong trabaho. Tungod kini para sa pamilya. Nung lading nanganak si Annabel nga, wala gini maka panghulam siyang pamilya, kwarta. Ako rin itong tinarabahoan. Human ko matrabaho sa Labus Raul, in the day off na ko mangita sa buglayang katrabahoan. Nung lading dito nakabilib si Annabel na matad pa niya, responsible ko na ko na pagkabana. Yes, ibarugan ako. Nung lading midagan pila ka mga buwan, ipagkatao ang among anak sa kabatang lalaki, himso. Mauto nga, mas gidugbil ko pa akong papalingkamot. Naglantaw ko sa kong anak, nakaingon ko nga, kasalalay kaugmao niya sa kong papalingkamot. Mauto nung lading nga, may abot ug 1 year, ang bata, nagpakasal mi. Igo sa pinakatigom ko gamay. Ubay-ubay ang mga nanambong dito sa barangay. Kay daghan masab mi o gagi andam ni atong tanan. Nung lading mas midugay pa ang pagpuyo. Dahil nag-edad o 2 anyos ang among anak. Padayon gihapon ko sa kong trabaho. O gidubli-dubli ko pa. Kanang daw wala na ko'y panahon sa pamilya. Tungkol kay Skabisi, para sa bila.

0: gaya po ni Moy. Oh, naligo ka?
1: Oh, maulaw pita mo atubang ni Dog. Wati ligo.
0: Ako, umakay ka ganiya. Init kayo to? Ligo ka ron?
1: Uy, gunaan ni Gini. Saya gani. Uli na ko kasi trabaho gani, ligo ko. Igang mo kayo. May ikusap daw eh. Katubang ng mga tao niya. Wati ligo.
0: Higa ni Moy. Sa una may kabantay niyo, hindi kayo practice ba? Pakuso ko niya. Mga lamos, mga masa.
1: Ay, nagdaking istorya niya.
0: Saba ka? Okay na oh. Tanong ko na kung lawas ko no.
1: Dalawa na yung lawas sa wili kong ligo.
0: Sige, dito maglalis, anak. Dito magdaog, anak. Oh, kung akong tututrabaho ah. Bakiyo ba to?
1: Kayar lagi. Sugot maga. Kadoa rin sa semana. Eh, naam ko'y day off. Kadoa.
0: Sige, sige. Huwag problema na. Ako itong balikan. Eh, hinon ako nga okay na lang.

0: Ana, dako ka na yun. Pohon, gusto ko nga ang pangandoy nilang mama. Di ani mo matuman po na. Huwag na siya makamatmon. Tulog kayong bata. I love you, anak.
1: Buboy, wala pa di ka matug.
0: Wa, pagkubati agdo ka. Tanaw ako sa tong anak. Dako na.
1: Maagyad. Paligod akong tubig na today.
0: Sige. Okay. Uminom sa... Anabel?
1: Ano saman ka?
0: Di ko makatindog.

0: Boboy, kumusta paminaw ni mo?
1: Hindi ko makaliyok. Halos, hindi matuloy di kong tiil. Kalit lang ni.
0: Panimbasok sa iyo ko kalingon. Panimbasok.
1: Maningkamot ko nga. Maulian ko niya. Ikaw na yatiman siya tong anak.
0: Mangot sa man ka. Ayaw ka, uaw. Iba kung dilit ni mo makaya. Kung mag-CR ka, ako'y bahala ni mo. Ako'y yatimanin mo. Ay, nagka-uaw sa pakikaroon magtinabangay ta.
2: Boboy!
0: Ma!
2: Kumustan?
0: Uy!
1: Ma, hindi ko makatindog, ma.
0: Naunsa ka man, ha? Sa may nahitabuan, ha?
2: Annabel, sige sultis doktor, ha?
0: Oo, wala pa, mi. Ani ang doktor, ma. Kalit lang at may aking gabi, eh. Hagba siya. Kahit siya makatindog.
2: Pastilan in town. Akong apo.
0: To ano lang, mama. Tibili na mo.
1: Ma, maulan pagkakuha ni ma.
2: Mag-ampo lang ta.
0: Ay, pagmatingon sa pintaon, sobra ka man ko kakugihan.
2: Sobra ka ka-limpyado. Di ka gusto magkahugaw ng imuntiil. Basig na ng doktor, pangutan-on ato. Kung unsay maayong itambal ni ng ikibati.

Nula din. Ultimong. Kanang. Gusto ko mangihi. Kinangla lang, ha. Dayapiran ko. Gitiman ko sa kong asawa. Butol kayo na ulaw ko nga mapundo sa ila. Dito ko sa amo. Di ba lalimig po yun dito? Nangipon sa kong mama. Nula din asin. Ibutog sa kabuhan, doha kabuhan, waragway alibyo. Ngawal ay kusok akong tiil. Igor ko makalingkod o kamay. Nang lalimig mahay ko sa kong pag-abusan sa kong lawas. Ang nasa ko una-una na itong tumora. Si Annabel, akong anak. Kung sa mahimo nilang kaugmaon. Kiniunaan din ako. Hindi gimahay ko akong kagalingon, pero ako'y mahimo pa. Naitabo na ako. Matung akong gihimo. Ampun lang git kanunay. Sige, ang isinong unta. Maulian ako sa kong gibatid.

0: Hinaya lang.
1: Gihinay man, God.
0: Ako lang, anak, eh.
1: Pwede ba? Unsa ka ba? Ikaw pa ati man nun? Init pa kinay mong oh?
0: Napulaan ka na ba na ako, Annabelle?
1: Oh.
0: Kibawa mo ko ba ako ko'y pulos? Wala ko'y mahimo, di ba? Piyain na lang ko!
1: Nagdrama ka naman, Sab. Pwede ba, buboy? Dili ka naman kung nahunag-unsa. Mayingon naman ko ni mo at imanunti ka.
0: Ikadungo ko ganina. Iksulti mo ni Mama. Nungan ay pang diaper. Wala'y kwarta. Ako'y mahimo. Ako'y matabang. Nagmabukat lang ko. Di ba, ha? Ambot! Saka na yung nasi ko.
1: Sakto na rin nagpalabi. Mahambo lang ko ta. Maningka mo ta, okay? Sige na. Nag-cooperate sa...

0: Hoy, kumusta na?
1: Mura gihapon.
0: Bay, dahil di appear mo, bay. Napoy gatas.
1: Salamat nga. Kinundom ka.
0: Si Manabel, kumusta?
1: Tawas-gawas. Pwede nga. Sa mga trabaho. Piki kay baby. Piki akong kayintang. Mood ko na. Hangtod ko kanos sa mag-antos nini.
0: Ay. Good be ako sa mga kayintang, bay. Ikaw mong good po. Sige ko kusulti ni mo. Ayok. Kumpiyansa.
1: Walagi pero. Di na masubli. Di na masubli ang tanan. Gusto tayo yung patambal pero ultimong pandaya pero wala.
0: Di ka may kwarta ba yun?
1: Salamat niya. Pwede ba? Tabangan ni mo si Anabel. Pagkasunog trabaho. Sige na please. Tabangin siya.
0: Sige. Akong testing nga na. Mangita ako. Tabangan ti ka na, bay. Ayokop lang ka.

Nolading, hindi pwede gilid mo trabaho. Ang asawa. Tulad niya kangat ko sa langit. Sumaya ko sa lahat na himo. Kung nabusaran ko akong kagalingon, matabangan ko maulian ko. Nolading, may butog tulong katuig. Akong anak, may apilasan na pagkatiman. Samtang iyong mama, nagtrabaho. Din lang may maghisgot pa sa mga kulang mga kakulangon sa mong pamilya. Puhon nga mo iskwela ang bata, huwag kawan ko'y mahimok pa. Motong sa kapanahon niya.

0: Pag-inom ng gatas pa.
1: Salamat ha, anak. Mag-iati man si Papa.
0: Pa, dagan kayo.
1: Oh, sige palita na.
0: Si Mama, miingan man gani si Mama, nga dalon daw ka sa hospital, aron nga matambalan ka.
1: Hospital? Aasa siya mani. Si Mama ni mo.
0: Oh, nag-work man si Mama.
1: Gamay ragsyoldo si Mama ni mo. Di pata pwede makapatambal sa ospital. Dako gasto nga to.
0: Pero, mayroon mangot si Mama. May ana ganit siya nga kuyogon ko niya. Nangita man gitagmani si Mama. Na ay, tao sa gawas pa. Ako at doon. Asignana si Mama.
1: Nanig ka mo tiga pun. Siya na Bill nga. Mapatambalan ko. Pasin ko na. Nakahuwam siya. Mangandam lang ko. Isa pwede nga. Pabagan ako kanunay si Annabelle sa mga plano, sa mga desisyon. Nabugata na kay siya na ako. Mukuperate ako kanunay sa mga plano.

0: sure ka nga. Palito na yung mga tambal.
1: Palito na lang nato, na. Para nga, mainom ni mo. Bas hindi maulian ka.
0: Annabelle, mahal kayo ni. Ayaw lang una.
1: Palito nato ni. Para maulian ka. Mas maayo nga makatumar ka ni. Na nasiguro ang doktor.
0: Annabelle, nata ibayad sa doktor?
1: Ay, nakapakunahuna, ana. May ani, ganito din ni. Buti pasabot nata ikabayad. Sige na. Akong sugatan din ni. Basta naalan si Doc.
0: Magpahabot lang ko din ni.

0: bangun ko gamay. Oops. Ni maka. Gibutang ang PC niya kong uluhan. Kay makagunit lang kung makatindog ko gamay. Oops.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na. Power 10 Pro-Bio Capsule. Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10, Power 10 Pro-Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Pro-Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nuladings Products. Power 10 Pro-Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus Z.
3: Will you mau, sir? Kamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sadyang wala pa ka nagkagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamati sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantod karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna niyani dyan ko. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
2: Power 10 Pro-Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Z.
5: Ako rin ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa City of Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit rin sa produkto ni nung lading. Power 10 Coffee Mix o katong Jassy. Matag untag hapon kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot kayo sa katulog niya kung mutarbaho po ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito pati ono kakapoy o makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin yung kalibutan.
6: Sa mong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
5: Ako gumaingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga ilunggo na suwayan ng yun ato kaya wala may kumos pag sulay kay gini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, maayo sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kaya karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sa mas gini siya nagbuhay sa Dios. Morning, ang Dios tanan ang nagagahom nini. Morning, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
7: Kung sa wapag ko nakagamit ani magpalpitit akong lugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani sa radyo ni Nung Lading kay idol man ginako permanente siya mo nang kanina gud akong gigamit. Wa na gid kong gigamit og lain pang coffee kanira gyud og kanang Power 10 o Jassy.
8: Sa imo paggamit nayo, sa imo ang nabati samtang ikaw na nagsigamit na nini nagmintin
7: ka. Nagmintin ko ani dong kanang dili ko dali gutom bisag dugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhion yung maayo akong tulog, akong sugar, munahing ubos yun.
8: Imang dugo na eh.
7: Normal na po.
2: Clay Gel Coffee Mix. Mawkad po ang mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
9: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Coffee at lauman o gabi. Permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nonsaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. O labad pag hindi ako buo.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jazzy Vitamin C Plus. C Vitamin C Plus.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
3: Dili lang basta-basta ang plus nga non-leading essential oil. Kini ang herbal natural nga plus nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol og sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga plus og natural ang gamita. Non-leading essential oil.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Nongleding Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
5: Sulay ang natural nga Nongleding essential oil.
6: Bromate multivitamin serum is the best multivitamins in the market today.
7: Kita mo lang ni kanan, busy mo kay tas sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug bitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Bromate multivitamin serum had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
8: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, tao mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. At sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac.

0: panyain ng tawa or umalis buntag?
1: No.
0: Lagi. Ma-inform lang ko ni mo.
1: Di katawag siya, Nabil.
0: Salamat ka nun, Nay. Huwag malalalagi. Mag-inform ko kung asa ka magkita.
1: Kanunahin mo, di mo din ako. Pinakasakit. Ano? Buday. Buday. Basta, bubalik o higda. Basta yung makabantay siya na ako. Kasakit. Hindi ko makariag. Bukod gawa ko'y mahimo. Ako'y palos. Nung hitabo mo nina ako. Nung...

0: pagkaon na kay mula ko pa ko o na ng mga diaper din na akong ipalit na apoy vitamins ni mo pag inom ato ha. Buboy?
1: Dahil na ibutang.
0: Nasuko ka? Sige na, ako dalon din yung pagkaon. Hungitanti ka?
1: Ako na lang. Nga no? Di ba pwedeng mukamang ko pa doon des kusina? Ha?
0: Oh, sabi na itabo ni mo, ha?
1: Ikaw, sino itabo ni mo?
0: Buboy, dilit na ta maglalis pa. Gisabuti ka kanunay kung maikmon anak ka. Sige na.
1: Ganong nagdali ka?
0: Oh.
1: Ganong nag-ilis ka?
0: Naunsa ka naman.
1: Ako pa ang naunsa. Ako pa ang naunsa. Asa ka mo ato? Tubaga kong pakutana. Kisa iyo katagbo, ha?
0: Pwede ba dili ka magsigbuhat-buhat? Gihimo na nako tanan para nimo? Kulang pa ba, ha? Gihimo na nako tanan para nimo aron masupply na ko ang imong gikinahanglan? Gihimo na ko tanan aron nga mas mutaas pa akong pasensya?
1: Pasensya? Kaysa itong katawag niyo mga BE, ha? Ito ako kagulang kung makikita ito. Yes! Wala ko'y mahibo! Wala ko'y pulos! Nasakitan ko, Anabel. Nasakitan ko. Ibo ko nga bawa ko itong timog ni BE. Gusto na ako mamatay! Asa mo magkita? Asa mo magkita? Oto ka sila? Ha? Tumag ako bangutana! Oto ka siyang gipuyan? Ha? Sawahan ninyong kalipay nyo, ha? Ha? Hindi ka makatubag na, ana. Ano, hindi ka matubag, ha?
0: Yes, tinood ang imong gisulti. Siya mo'y nagsupport na to. Siya'y nagtabang na to. Hindi ko makadili niya. Asa kong ikaw na gisupply na ko nimo, ha? Asa kong ipatambal nimo?
1: Kinsa?
0: Ni Boss Raul.
1: Oh, ako nga mo?
0: Yes.
1: Ogunsa?
0: Mabdus ko. Sorry. Sorry!
1: Anabel! Anabel!

Nung lading, inipit ang mibiya ng akong asawa. Ikuyog ng ako, anak. Pero kadabuhan, ginapadadaan ko nila. Si Mama ang niatiman ako. Si Papa. Wala kami mo. Bawat kumangkutloo na akong kinabuhi. Pero nagunawan ako sa wala. Huwag ko makapsig paglaong. Namabot ako sa kahilaw. Mabalik sa normal ang tanan. Kanunan akong gihangat sa kahitasan. Ang tahatagan ay kanuhi kayo na akong kinabuhi.

0: Pagkao na dayon, aron mainom ni mo yung vitamins. Kay naato karon taod-taod ang mohilot ni mo. Aron maatiman na makatindog na ng imong tiil o niya.
1: Salamat, ma. Asulangkin mo na ako. Wala na ko'y na ambag ninyo. Nagpabugat pa ko.
0: Anak, ayaw na nang pagsultig mo, anak. Anak ko, ikaw. Huwag di kay pwedeng pasagdan ka. Kung alang tika, kali pwede nga. Dili ko ikaw at imanon. Pinangka tika.
1: Salamat, ma. Ma. Wala na ba'y plano silang Annabelle nga muduaw na ako?
0: Ayaw na pa ko nahuna nila. Tungod kay nag-live-in na sila. O pasag din na lang sa para sa bata. Nakasabot ka. May na lang mapaiskwila tong ibong anak. Sige na, magkaaw na dayon. Kaya magkuha kong tubig din eh.
1: Sige, maglimutan ako. Magbalik-balik sa una-una kasing kas. Lord, please, tabangi ko. Tabangi ko. Maluoy na.
2: Nung galing si mama, at si papa mo eh, netiman ako. Kaya ang tudkaron, baro magigihapon. Baro guway kapag-uhan, bugat nang iparan ako. Nung lading, huwag na mong duaw akong anak. Huwag na magpakita si Annabelle. Pero kanabuan, kanunay siya muhatag na ako. Siguro mo, nag-i-siguro na akong papil sa kinabuhi nga. Mag-antos, antod-santod. Nung lading, gusto na ko ipaabot sa kong asawa. Dili ko siya hababagan sa iyong kalipay. Pero dili ko niya mabasol. Kalingon na di kong ibati. Ibawas ako nung sanag ko sa kamahal. Ibuhat na ko ang tanan para nila. Nung lang hindi nilang kukutob. Unta. Mulihan ko. Salamat sa paghatag pagtagan. Ang kinabuhay ini ako subilano nung lading. Power ni programa. Buboy. From Subogogon, sabi sa Beta.

Bawa kita ang sugilanon nga itong getagan upang tagad sugilanon sa usa ka lalaki, si Boboy taga Subong Kogon. Maipapaminaw niyo mga taga Subong Kogon. Especially sa atong letter sender nga lilibas sa basta ang iyang sitwasyon karon. Mo na igiingon mga pinalagan ti paminaw nga mintras wala patay gibati, mag-amping kita. Mintras wala patay... balatian, maglikay ta sa mga pagkaon, sa ato mga lifestyle nato nga dili mayo, no? Kaya lagi mo ito iyang ginabuhat, good ko, no? Kaya hilig mo siya pakusog kanunay, hilig siya o alsa o mga bugat, o niya, may abot sa punto, good, nga nagsakit siya. O niya, ang nakalisod, gumikan kay iyang asawa, hingpit na mibiya niya. Pero, padayong gihapon ang suporta, matud pa. O niya yung anak, wa na mudua o sam. Looy mga pinalanggan tig paminaw, pero, pati mahimo na yan, no? Nga to lang, maningkamot ka, sender. O niya, ayaw ka ipadalas imong kaguol. Ayaw padalas sa imong problema. Hinumdumi, nga wala problema nga dili masulbad, no? Wala problema nga magpabilin hangtod sa hangtod. Ang imo lang, sakto na imong himo nga ika-guidance kanunay sa atong labawang makagahom. Ang atong text line number alam sa inyo mga advisors, 0912-521-4645. Maipaglantaw sa tanang mga nang lantaw karon, labi na gid ni ato mga nakarelate sa mga sugilanon. Hello to Sir Darrell Ropilos Dubs. Mayong adlaw sa tanan, ingon man kanimo nung lading kapait good in town sa sugilanon, perte sa kita sa dugan. Nung lading naghilak o nagbakho good ko diri o taman. In town, ay po padala diya, sir, kay basin o niya o masakit ng imong heart o niya, sir. Aww. Daw. O ay dili mag-uol atong sugilanuna, no? Usahay ba makaingon ta nga, Lord, nga nung gihimo mo ni, oy? Nga nung gitugutan mo ni mo? Usahay mo, abot na nato mga pinalanggati paminaw. Pero atong hinumduman matag-usa nato, doon na tayo mga nagkalain-lain bang mga trials, no? Nga usahay mabasol atong Ginoo. Pero atong hinumduman mga pinalagatig paminaw nga ang tanan nga mga nahitabo doon ay mga plano manggo, doon ay mga katuyuan, usay dili na ito masabtan, ha? Sa pagkakaroon, dili pa masabtan sa atong letter sender, nga nung naingon ana. Pero usara ako ma-advise gyud sa atong letter sender, ayaw gyud pada sa imong stress, pasagdil na ito imong asawa. Nagpadamang kakadabuan, siguro ang imong asawa nagpabilin ang iyang kahangawa ni mo. Siguro wala siya laing padulngan, wala siya laing kaaduan. Unang-una, wala magkahuman ni imong eskwela imong asawa, o wala stable nga trabaho, ikaw sa wala na trabaho. Siguro diha nga part imong sabton ang imong asawa. Bala makaingon ka nga supak, sayop, ana. Pero sa iyang sitwasyon, nagitabangan kaniya, giatiman kaniya ni ato mga panahuna, wala siya'y kaadtuan, wala siya'y kadangpan, nahimo to niya. Tungod siyang kahangawa ni mo. Kana na lang mo hunahuna, aron sa ingon na diliki ka kamastres. Kaya unang-una, hantod karon matod pa ni mo, nagpadala o kwarta si Annabelle de Animo. Ha? Elisod mong yun kaayon nung lading kaluoy sa sender. Mangutana lang ko, pila na ka tuig nga gibyaan ka sa imong asawa. Wala gibutang diri. Sender, please, text unya na ako. I-chat ko, pila na ka.

0: dili na ko feel ka na mangitag lain kay na ako'y kahadlok o konsensya. Daghan mang yung mga problema ng ingon ani. Daghan ko mga nailhan pero ang ilang asawa na aso ilang kiliran. Siguro, dili niya makaya siguro, no? Usbo na ko, ayaw ka ay hunahunaa aron nga dili ka mo samot o kaluya din ha. O niya, himua ang mga bisag mga pamaagi, mubang lihok-lihok ang imong tiil, imubang ihumul-humul, hampul-hampulan nimo, kunun sa mga pamaagi, ginagmay lang makatabang sa imong lawas na makarecover ka. Dili pa ulahi ang tanan, dun ay paglaom, samtang ang tao buhi, dun ay paglaom, nining kalibutan. Hello ni Ma'am Linda Tan, kaloy sa sender, iampo na lang yun kayo, wala tay mahimo, Lord na lang. Ang mahibalo nimo, thanks idol, God bless. Ayaw ninyo kalimtiha ang Power 10 Probio Capsule. Maintain mo ana nga kapsula, okay, makatabang na 30 minutes sa dili ka pa mukaon, inom ka dayon sa Power 10 Probio Capsule. Kay dako kay nagkatabang specialist sa mga nagbalatian. Dako kay nagkatabang labi na gyud ni ato mga tatay nato, mga trabahante dapat bawal magkasakit ha.
1: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa lagang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niya immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang

0: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Oto ang sugilanon itong giyatagan og pagtagad tayo pa dahil sa pagbasa ng inyong mga comment, inyong mga text. Ayaw kalimti ha, Power 10 Probiotic Capsule kuni ang Clay Gel Coffee Mix. Labi na kung bugna ang panahon mag-coffee ta, diretso ta sa kape nga magkatabang, magkatagbaw na to mga palangga. Dunay mga sangkap ni ini nga dako kay kahimuan na to. Labi na gyud ni ato mga dili na mag-sugar, gipangbawalan na sa doktor, dapat Clay Gel Coffee Mix mo. Kay ang usas mga nagpatam is niya stevia. Kuning magkatabang gyud kaayo niya kining malunggay ning chia seeds pagkanindot kay ini mga pinalangga para sa atong maimpang lawas. Mag-coffee ta. Ingon man ang Jassy Vitamin C aron dili ta dali ka subawan, dili ta dali nga ubuhon si punon, mas makalahutay ta sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Meaning kalibutana, ha? Ayaw ninyong kalimti mga palangga nas mga butika, parmasya, available ang atong mga products sa TikTok, sa Shopee o sa atong official nga online store www.claygel.store. Dito mo adto aron nga magka-purchase mo sa atong mga products. Nung lading essential oil, ang haplas nga humot nga manuhut-suhot, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Huwag tang kalipong, huwag tang kabuhi, ma-relax pa yung pamati.

0: Gromate para sa mga kabataan, batang Bibo, batang Galado, batang Utukan. Basta maka-Gromate multivitamin sa inyong mga kids. O ang Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Carry perfume ang humot hangtod 24 oras. Watay ko oras sa pagpadayag dusunan. Dahil salamat sa upuminaw. Inyong nunglading mingon, hatagantay na kong bili ang ato isi kengon. Aro magkinabaitang malinaon, mabungahon. Dahil salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sa mga Clayjell Store, Nung Leading Radio Station, o sa mga butika. Power

0: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Ani ya nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
2: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
3: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
2: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, ligaw-lingaw sa kahaponon.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
4: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
6: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw sa kapunon.
5: Hello, maayong hapon.
7: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Mutubag mic o microphone.
7: Mutubag sa tigmo.
8: Ito sa manikin.
7: Mutubag sa imuhang tigmo.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Tito Val, pasiriti ko bi.

0: Hapon, higala kumustag maayo nga hapon. Usag ka maulan nga hapon mga balangga. Binadari sa kong nahimutangan, murag minggara gitaon ng ulan nga murag nakadungog sa akong tingog. Perte nagitaon ko suga sa ulan, perte yung bugnawas, palibot mga balangga, magkahuna-huna yung tagtanday. Kumusta man mo diha sa iniyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Kumusta man ang panahon diha sa inyong lugar? Parehas ba dere sa kong nahimutangan nga kagadihar yung taon ni Gaulan? Amping de kanunay ha? Hindi kita kumpiyansa mga palangga kay kinibitang mag-ulan. Posible yun nga dunay baha nga mahitabo mga palangga ilabi na kung dunay ulan-ulan. Musa dilita kumpiyansa, amping de kanunay! Potop na lang sumaabot sa atong sibiya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, lingaw-lingaw si kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong. Tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong Tito Val. Siguro mas nindot mga palanggag ako ning kantahan ron. Ito paminaw ning ulan mga palangga, unsa ba yun eh? Lugara ba siyang ulan or muhunong bagha ning ulan na tao ni? Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's 23 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta man mong tanan mga palangga? Kumusta man? Doon na ba mo'y nahuna-hunaan diha nga gusto ninyong itubag? Kauban mo ingon po dito, doon na may nahuna-hunaan nga gusto namong itubag. Pero ang pangutana, Tito, insakto ba kahaning among gustong itubag? Ato lang ang ipangutana sa ni Mr. Computer. Ang pinaka-importante lang yun diha nga dili kanunay ang inyong mga tubag. Kanabitong kanunay nga magbalik-balik ba? Ang mahitabo, manggod, ang nahitabo, nga nung dili gudi matubag ning atong tigmo, dili lang kini nga tigmo mga palangga, gani kung inyong mahinumduman ni ato nakalabay pa mga tigmo. Maong madunggay itong tubag mga palangga kay lagi inihwasab nga mga tubag gabalik-balik na lang man. Bisan pa man kung unsa kadaghan ng inyong tubag nga maabot dere mga palangga. Ako ang yuning paningkamutan nga mabasa pero subo kay nga pamalandungon. Nga ang ako mabasa radi ay ang pagbalik-balik lang yun sa inyong mga tubag. Paningkamuti tao ninyo, maubitaw nga ako mong giingnan nga dili pwede nga maminaw lang mo sa inyong tubag. Human mo makapamati, makapaminaw sa inyo ang mga tubag nga dili mao, dili na mo maminaw sa padayon. Kinahanglan sab nga maminaw sab mo sa tubag sa uban para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga gabalik-balik na lang gyud. Manalitan, gusto ka mo tubag karong adlawa, unya. Mauni imong gustong itubag, unya, nabasa na nako. Ringon ko nga dili mao, unya, dili na pong ka maminaw sa uban pa mga tubag. Sa sige ni mong pangita o gusto ni mong itubag, wala ka kahibalo nga kanang musulod na sab sa imong hunahuna, humana di ay naog tubag. Daghan na di ay kaayo ang ning tubag ana unya dili gihapon mao. Mas nindot man kun tong makahibalo ka, makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga kanabitang kung sa Tagalog pa kadalasan. Tagalog mga tito ay. O, kana bang kasagaran tubag mga palangga, mauna yun ba? O, mauna yun, di inyo na itong likayan. Lano ra ba si nung lading mga palangga nga magbutag istasyon sa Manila ba? O nga dito na ako magtigmo ba? Nga Tagalog, bago dito? Practice ko mga palangga, mauna nga usahay makakuan ko, maka-istorya kong Tagalog ba? Okay, practice, kung na paminaw lagi hapon mo ana ha? Okay, sayo naman kayo na ninyo. Bitaw ang atong tigmo ha, maura gihapon ha. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man! Akong balikon ha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. O niya karong hapon ha, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maunting mo, imong madawat kung imong maangkon ang 41,000 pesos. 41,000. Mauna ang imong madawat. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mountig mo, ha? Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1629. Ang diha mo text o tawag mga palangga o niya, kinahanglan yun kompleto. Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Isa pag-insakto ng inyong mga tubag diha o niya, doon ay kulang anak, bisag isa lang, kulangan baghag address, kulangan baghag edad, pasensya na yung kaayo. Kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Mayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa itong Facebook Live, naka-live ta sa itong Facebook page, ha? Pwede po mo like diha o niya, mo-follow mo. O niya, pwede sab ninyo i-share mga palangga ang ato ang Facebook Live karong nga hapon na, ha? Live kita sa Noong Lading Radio mga page mga balangga, ha. Mayong hapon diha ni Ma'am Jane Dagala. Diha gikan mga palangga sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Kumanusab diha, mayong hapon diha ni Sir Aljo na Mukatkat. Diha gikan sa may Pagadian City diha ni Sir Roy Asintado. Alianik diha gikan sa may Pudlusan. Kamanusa, maayong hapon, diha ni Ma'am Eden Sanchez, negikan sa may Valencia City, Bukidnon. Musta man ang tanan, taga Bukidnon. Kamanusa, maayong hapon, diha ni Ma'am Analesa Santander. Negikan sa may Los Amigos, Tugbok, Davao City. Maayong hapon ninyo diha. Kanya, maayong hapon, sabdiay sa akong amigong guwapo diha sa may Claver. Ayong hapon diha ni Dudong Erbin Jan Taniara. Matod para ba niya nga sa panahon daw nga mag-ulan-ulan dito, magkahuna-huna pa daw si Gakos. Darong biya diha, good bro, ha? Masa kinsa na yung mag-gakos diha, delikado yun ang buhay, biya ni mo diha. Ito, maayong hapon. Sa dili pa nato, tagapagtagad ang inyong mga tubag, mga palangga, ayaw mo galimot, ha? Kining atong programa, kanunay gunisiyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto. Sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Labi na ning atong epektibo kaayong kapsula, kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. Gato mga wala pa nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi ragyod mga palangga, basta nagka Power 10 Pro Bio Capsule da. Gani daghan na kaayo ang natabangan ani, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya. Kaya kung diin, human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule, okay na ang ilang pamatay sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, gaan na ang ilang pamatay sa ilang lawas. Dili pares kani adto mga palangga nga bugat daw kanunay ang pamati sa ilang lawas. Inibitong aduna kita gihambin nga balatian mga palangga, wala man tay gana mulihok ani mo trabaho. Okay, sa mapoy ganahan mulihok mga palangga kung duna nay gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe. Mas nindot ug mas maayo ug magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Hindlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cells, mapaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, ingon man usab mualkaline sa atong selula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaani ini. Kasama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga gape. Ayong hapon sa tanang nangapi karong orasa, pinagdatunong mga palangga, dunay ulan-ulan, taligsik diya sa inyong lugar, bugnong palibot, hindot kayo ihigop og init nga gape. Hinoon kitang mga Pinoy mga palangga, murag mao na magyuni na anda na to, no? Ilabi na sa atong pagbangon sa sayo sa kabuntagon, wala gitay laing pangitaon kundili ang kape. Apan kung mga pinalanggani itang mga palangga, mas nindot ug mas maayo og ganang mamili sa tagkape, piliyon sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Ining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay kaysa iyang kalami palanggaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, mga palangga, nagbalik-balik na yung tawag sigig pangapi tungod sa kalami. Uman pag yun natong pangapi ani, kanabitang kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hawang sa tiyan. Ang clay gel coffee mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, tungod sa chia seeds. Tingnan man usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kiniimnon sa tanan kay gigamit kapag batampis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. O nga, pwede sab nato ni himong pantulak sa atong epektibo kayo nga kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule, para sa ingon ana, paspas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:18 na gyud sa tagna sa hapon. Yad na rin ato mga palangga sa inyuhang mga tubag. Darita mag-unas mga tawag, human sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon insakto ang inyong tubag, syempre, itong taga pagtagad ng mga mensahe. Hangyo lang ko sa mga mutawag yun para magkasinabuta, dihagid mo sa lugar nga kusog ang signal para dili magputol-putol ang inyong tingog. Hinahanglan sa pagtubag na ko, diretso na mong tingog, kumpleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Ana lang para sa ingon ana, mas dali, mas paspas, o niya palayo mo daan diha sa inyong mga monitor. O nang tawag ato tagapagtagad, hello, maayong hapon!
1: Mayong hapon dito, Bal!
0: Mm.
1: Ako di si Francisco Soler Jr., napuyo ko sa Suarez, Iligan City. Alam ko ida, si Tinita. Akong tumag si Montig mo kay Kabayon nga nagbugno.
0: Kabayo nga nagbugno ang iyang tubag. Ingon ato, akong gusto yun nga tawag, tingog mga palangga nga ka na tinaw kay ba, no? Kaya pa, makaingon mata nga tinaw pa man isa, nabahaan dito. Ganana, klaro kay ang tingog, gikan to diyan sa may Iligan City, maayong hapon sa tanang taga Iligan. Lanog-lanog diha ang 104.1 noong Lading Radio Iligan City. Ang imong tubag, sir, kay daghan na kay nag-mention atong tubag, dili gihapon tumao, ha? Hello, maayong hapon!
2: Hello, mayroon na hapon, kuya. Ay, dito.
0: Mm, sige, padayon.
2: Si Jocelyn de la Cruz from South Cotabato. Akong tubag is nagaluto.
0: Mm-hmm. Ikanto niya sa may South Cotabato. Galanog-lanog diha mga palangga ang 107.9 ng Lading Radio, Kidapawan City. Musta man ang inyuhang panahon diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
3: Hello, ako si Wilson Antonio nagpuyo sa Panapos City, Davao del Norte. Ako ni Idan si Tinta. Ang akong tubusin mo, sakit ka wala na kayuhan, may tanin na ang buhay.
0: Medyo putol-putol, yun ang imuhang tingog, sir. Pasensya, nagyugayo, ha? Basta ang inyong tingog, mga palangga, pagtawag ninyo, magputol-putol. Pasensya, nagyugayo, ha? Hello, maayo nga hapon!
4: Hello, maayong hapon. Ako di si Elias Artolomia, taga Sumalig, Tambolin. Taysin-taysin ko aking edad. Ang ating tubag, ang pagpakasala, tauhanon, ang pagpasaylo, balaanon.
0: Mm-hmm. Basta-basta mga palangga, gikan to diha sa may tambuleg, Zamboanga del Sur. Mayong hapon ninyo diha at bang kayo na mga palangga sa 97.9 noong lading radio Aurora diha. Ato pangutanos, si Mr. Computer, Mr. Computer! Dili gihapon insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: I have
0: aha. Mero pala mga palangga, gaputol-putol lang. Maong nga dili na lang yun nato ipadayon. Orara ko nagugma mga palangga. Ako sa pilmero palanggani, sa una palanggani, nga inyong nakita nga murag ka ng kamulang ang nahigugma, o niya siya wala, ayaw na ninyo na ipadayon kay masakitan lang mo, ana? Sa pagupod mo, bisag kabalo na mo sa sinugdanan nga wala gusto ninyo, pero nganong inyo yun nang ipamugos ang inyong kaugalingon? Wa ko ng suko, ha? Sumingan mo ba dito baloy? Patig mo or manong tanay, o niya ano maninga? Masuko manoon? Hello, maayong hapon!
5: Hello, maayong hapon, tito! Kasi ako si Juanito Iorraba. Purok dosi, dakotan, esperanza, gusan del sor, edad. Akong tubag dito, ang tayong sakto na diba? Para pang schedule o ganang pabertin.
0: Oh, sige, usan na ba?
5: Panginabuhi.
0: Panginabuhi! Ayong hapon sa tanan taga-Agusan del Sur, galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 noong lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Ang tubag nga panginabuhi, doon na nausab ang kanabitang nag-mention, ana. Doon na yung tubag, ana, dili gihapon na siya maoha. Salamat kayo. Hello, maayong hapon.
6: Good morning, Raymart.
0: Oh, sige, dong Raymart, padayon.
6: Ako yung answer na kay basketball player.
0: Basketball player! Inibitaw si Raymart mga palangga, makoto-koto. Raymart daw ang taga-bukid nun, o sa mga apelyedo dong. Hinanglan yung kumpleto mga palangga, dili pwede nga pangalan lang walay apelyedo, ha? Hello, maayong hapon!
7: Ito ba? Ako yung
0: Pasensya na yung kayo sa kung nagkikaingon, kini bitong mga mutawag nga kanamurghina inyong signal, tong-tong good mo diha. Tong-tong good mo sa mga gagmay o dagko, mga buto o bukong. Tarungan na gina diha, tito ha, maunsa na natin ito. Mabukong, oy. Para klaro inyong tingog. Hello, maayong hapon!
8: Maayong hapon, Tito Bal. Ako na si Carolina Gador Panin, 64 years old, taga Zontrin, Barangay San Miguel. Ang akong tubag kay taong nalisuan sa Ustong Panisit.
0: Sige, salamat kayo. Ingon na ito ba? Diba? Klaro kayo yung tingog, mga palangga. O, diligid magputol-putol ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Sakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
9: Maayong hapon, Tito Bal! Ako di aninan nga ng Murang, taga Akutan dito.
0: Oh!
9: 64 akong edad.
0: Oh!
9: Ang hapon to ba? Nagsunod na siya sundalo.
0: Aha, nagunsa siya,
9: Nagsulod og sundalo manlad.
0: Nagsulod og sundalo. Nagsulod og sundalo daw mga palangga, di ba kasako gidala ani de gisulod unsa kahano? Basi ning apply og pagkasundalo ang iyang buot basabot mga palangga, iyang nag-ingon kay nagsulod og sundalo. Ato pangutan-on si Mr. Computer, ko sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regihapon insakto. Alas 3:25 na gyud sa dagda sa hapon, maayong pagpaminaw di ay sa atong mga pinalanggang mga mag-uuma. Karon mga orasa, kung ulan-ulan diha sa inyong lugar, ayaw sabon mo palabi sa inyong mga kanang trabaho, baka na padaplin sabon mo diha. Dila pa pasilong sabon mo kay kusuging ulan, pero tibia puntog nawa taon. As mga trabahante, mga palangga nga kinibitaw taga-adlaw gyud taon nga dunay trabaho, bugat kayo trabaho. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Azang, ha? Kini ang atong chassis capsule mga palangga, nindot yung kayo ni nga ato i-partner sa atong trabaho matag-adlaw. Ano man dito? Basta nagka-chassis capsule ta, ligon ang atong lawas, unya, dili ta dali taptag mga sakit-sakit. Unya, kondisyon ang atong lawas, ilihok-lihok sa matag-adlaw nga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ana kanindot mga palangga basta nagka-jassy capsule ta. Dili sa buta dali taptan anik ubo, sipon, hilanat. Labi na kay usahay dili gyud malikayan nga mainitan ta, maulanan. Kanya pagana sab kini sa kaon og tulog. Kadto bitaw na problema panahon sa kagabihon kay lagi dugay makatulog. Labi na taon sa mga insomyahon sa mga edad-edaran mao ni usa sa mga problema man nila. Kada bitaw dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihon maglimbag-limbag ba taon? Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inihong pagtulog panahon sa kagabihion. Nindot ang inihong gabuntagon, dili mo sa poton, dili laban inihong ulo. Kondisyon ang inihong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Maniadarit na sa inihong mga mensahe at unang tagaag pagtagad para dili sa mo magpanglingo, diha? Nabita ko silingan mga palangga nga ako yung nakita ba? Itong panahon na absent bang ko niya si Tamuklo mga palangga nagdala sa program sa dihang wala gyud na basa ang ihang text mga palangga perte gyud taw niyang lingo-lingo ay baka pang lingo-lingo taw ning uban kay lagi gusto na pud taw lagi nga babasa nato ning ilahang mga tubag. Dito sa mga mensahe dito maayong hapon. Ako di ay si Alfreda Pino. 57 ako edad nagpuyo sa may Puroksyente. Langag Esperanza Agosan del Sur ang akong tubag anak dito kay Bisyo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ang akong tubag anak dito kay Nasamaran. Nangayo og tabang unya gibaliran siguro gibalibaran siguro ni ako di ay si Ramon Molde 64 anyos taga Misaoy New Corella Davao del Norte. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Arnel Albano di ay ni 37 ako edad taga New Visayas Panabo City ang akong tubag anak tito kay TL sa tao nga gipaak og hantik o amigas na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Aileen Daguman de ini. 34 ang akong edad nagpuyo sa may purok Mauswagon Gubak Pagadian City. Oy! Maayo pagpaminaw sa tanang taga Gubak. Iyanan man tao na kuning ganunay mga balangga ning barangay Gubak, oy. Ayong hapon ninyo diyan, nindot mong rin mga purok nila kay Mauswagon, Makiangayon, Matinabangon. Anak man ang ilang mga purok diha. Kumusta man mong tanan diha? Ang iyan tubag mga palangga kay Pangandoy. Ang tubag nga Pangandoy, daghan na kay nintubag ani, dili gihapon ni siya mao ha? Ito si Pilisimo Anabiaza di ini. Taga New Visayas, Panabo City, 47 akong edad. Akong tubag anak tito kay pamilya na siya nga nabungkag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Nelson Bandolo di ini. 48 ang akong edad, taga Abono, Iligan City. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nanapak sa buslot. Uy, usa ka nga buslot ni. Sa buslo tito sa atop. O, lagi, abin na kong matingala, butani. Abin na kong unsa nga gitapakan ba? Ang iyang gitapakan kay buslot daw sa atop. O, ni iyan tubag mga palanggahan. Klaruwag yung taon ninyo. So, paig yung dali-dali taon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Tubag na kuha na tito kay tao na siya nga nagsakit. O niya, pasmado. Mao nga wala na siya paglaom. Aha. Ako di ay si Artemio Bacalian, 58 ang ako edad, taga Tangkob City ko tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Si John John di ay ni John John. Ako na gini makoto-koto si John John. Sa may apelyado ni mo John John. Unya, kining imo John John ba? Unsa man ni siya? Amo ni tinod nga pangalan ni mo. Kinahanglan may good town tinod pangalan ninyo ha? Kasi Agara ra ba mga junjun, mga palangga, murag mga junior ni. Inanglan kompleto gyud taon kung motubag mo. Kompleto pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Maminaw sa tag pipila ka mga pahinumdom, unyag balik na ko atong tiwason sa paghatag o pagtagad ng inyong mga tubag sa atong tigmo ha. Ang atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
10: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleding Essential Oil, natural, gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton, bisan kanusa. Busa ayaw paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
11: Nongleding Essential Oil.
12: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nongleding Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
11: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
13: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
14: Hoy besh, murag nimindot lagi imong panit.
15: Tungod ni sa Clay Gel Papaya Soap, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clay Gel Brightening Lotion. Musamot og kahamis ug kaputi ang imong pamanit.
14: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
15: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
16: Clay Gel Papaya Soap, Clay Gel Brightening Lotion. Epektibo ug dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
15: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yutanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nung laring radio stations o sa pinakadoolong mabutika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba eh.
4: Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Pero nagihapon sa atong pagpanaguban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre. Kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. At pinitagag pagtagad ng inyong mga tubag, mga balangga, ha? Eh, baloko nga kining inyong mga tubag, inyo gining gipaningkamutan, asa ka ninyo na gikuha, inyo na gihapa-hapaan, inyo ba ka na gihangad-hangaran? Para makatubag lang gin mo ani. Ningkamuti tao ninyo, ay kay kanatong tigmo mga palangga, perter, yung tao, sayo na ang tubag, ana. Pero nga nung inyo yung gilisod-lisod ng inyong mga tagsa-tagsag ka mga kaugalingon, ito si Dionelisa Basanias na ini. 39 akong edad, taga Del Monte, Talakugon. Akong tubag anang imong tigmo kay kalendaryo humanani nga tubag dito si Cristina Flores Bregole di ini 70 akong edad taga Kabasalan Zamboanga Sibugay ang akong tubag sa tigmo kay luha ayong hapon sa tanan taga Zamboanga Sibugay lanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 noong lading NBD Radio Ipil Zamboanga Sibugay diyan tubag kay luha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Justina Maxa Dene. 67 ako edad, taga Purok Otso, Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag sa imong tigmo, tito, kay nakita na iyang... Sige, nakita, no? Klaruha, good town, niha. Nakita na ang iyang batasan. Batasan na nakita, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Amirilin. Mirantes Kabahog na ini. Taga Purok Dos, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Damgo. Mabanani nga tubag. Tito si Eden Guillermo de ini. There is my low of Diplahan, Zamboanga, Sibugay. 62, ang akong edad, ang akong tubag, kay Namatia na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alfredo Naranjo de ini. 66 anyos. Nagpuyo sa may Purok Talong, Banali, Pagadian City. Ang akong tubag, anak tito, anang kanang? Ah, orasan. Ang tubag nga orasan, daghan na kayo ng tubag, anay, dili, gihapon ni Mao. Tito, maayong hapon. Ako na si Mary Grace Rabe. Taga Kadingilan, Bukidnon. Ang akong tubag kay panahon, humanagi hapon eh. Ito ako na si Nicolas Bakalian, 41 akong edad. Nagpuyo sa may Purok Size, Barubohan, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag kay Kanding nga nagtiyabaw. Onya nagdagandagan kay hadlok sa ulan. Akong gilakag kay akong pasilungan. Tawag ka itong mga dunay, binuhing kanding, unya parte ng kusugang ulan diya sa inyong lugar, huna-huna ataw ninyo. Basi napagaw na itong kanding ninyo, sinagit ito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, naunsa naman tao ning atong panahon? Nganong perminti naman itugnaw? Makahuna-huna mampuntag pabugnaw. Uy, bugnaw na gani? Pabugnaw ba yun mo? Kusa man na nga, pabugnaw. Bitaw kay murag naana dagyan ang panahon mga palangga nga halos gani no taga program na ko ba taga lili na ko sa bintana gaulan gyud sa gawas mga palangga no amping lang kita kanunay uso na sab kayo ang kining panuhot ron niya gato mga wa pagkagamit sa atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot gamit mo ani ha kining atong nong lading essential oil makatabang magud ni para mawagtang atong panuhot sa lawas, ilabi na sa mga panuhotonon, sa mga buntis kon boros, hilig magpamasads, magpahilot, kadto mga adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma, kadto mga adunay katol-katol sa panit, dunay mga samad. Nong lading essential oil maoy gamitan ninyo sa maghaplas. Pagkanindutas sa pamati mga palanggag maghaplas taani, halang nga bugnaw ni siya, Manut suhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili buta maulaw manghaplas sa daghan tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Ngayon man usab nga palangga gamit ta sa iyang partner ang nung lading turmeric balm ug ang nung lading relaxing oil para sabni sa mga kabuhi-unon ilabi na sa mga babae. Kini mga nakaagi nagpanganak. Ito mga pinalangga na ito mga edad-edara na. Pikil gamay, kabuhiun dayon. Magbiyahe, malipo, maglabad ang ulo, kilagi dagaton. Ihid-hid lang gamay diha sa inihwang ilong, sa inihwang kutukuto. Sigurado gyud ko nga wag tang inihwang kabuhi, marilax ang inyong pamati. Ito, maayong hapon, si Richard Cuestas de ini. 36 akong edad, taga Ula Tugbok. Dabaw City, ang akong tubag, anat ito, kay Garbo na siya, humanan nga tubag. Ito maayong hapon, si Flora May Amado de ini. 37 akong edad, taga Zelobia, Talakugon, Agusa del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo dito kay Lamok na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag nga Lamok, Mr. Computer? Dito maayong hapon, si Bal Talo de ini. 53 ang akong edad, taga San Roque, Panaon, Misamis, Occidental. Ako tubag anang imong tigmo dito kay tao na siya nga gipaak sa lamok. Tapos pagdapi niya sa lamok nga nipaak, wala na kaigo og nakalupad. O gusto niya dito nga mapatay ang lamok kay kusog yun kaayo nakapaak. Kung unsay ming paak ng mga palangga, lamok kini bitabo mga lamok bitabo doy. Ato pangutan-on si Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag, Mr. Computer? Tito si Jesusa Abrinica di ini. 73 anyos, taga Poblacion, Gipos, Zamboanga del Sur. Akong tubag sa imong tigmo tito kay gikabuhi na siya tito or kabuhi asa koto-koto. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maulan nga hapon. Naminaw mi dire karon sa may Purok Uno, Uwayan, Tangkob City. Kusog kayo ka dire tito ay maayong hapon ninyo diha tanan. Gika ni Ma'am Chris Lopez diha sa may Uwayan, Tangkob City. Hamping mo diha ha, basig doon ay ulan-ulan sa diha mga palangga ha. Sa mga ginikanan nga naminaw, doon na mo yung mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Patumaran ninyo sa atong epektibo kaayo nga vitamina kining atong Gromate Multivitamin Sera for Kids. Katabang ni sa atong mga anak para paspas ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, aptik maglihok-lihok o niya pang pabright. Karabi taong dali na kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon sayo na sa matulog panahon sa kagabihon. Dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagagromate ang inyong mga kabataan. Ito si Mariano Calderon de ini, Purok Dos, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Dorita Inoy Bianyos, akong tubag kay tao nga negosyante nga dunay kompetensya sa iyang negosyo tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Aida Calvo de ini, 64 anyos, nagpuyo sa may Purok 14, Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag anak tito kay Planka na siya sa Kuryente. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ang akong tubag, anak kay Kwentador. Managihapon rin ang tubag, mga palangga, ha? Alas 3:43. Ayaw mo kalimot, mga palangga, sa atong epektibo kaayong kapsula, ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Ito mga wala pa nag-maintain, ani, ayaw na mo paglangay, mga palangga, pagdugay, sulayin ninyo ni. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyod. Basta magmintayin tayo sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. At sa paminaon mga palangga si Doc L. Kabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas banungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo. Kung ba mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Mga ka-Power 10, may kapagpabidaw na usab ka natong tanda na si Dr. Al Palma na usab alang ining mga pipilang ka mga talambagan alang sa itong agalawas anong maampingan yun nato sa naturopathic practitioner. O siyempre, kung mag-isgot ag natural lang, gustong imong yung pasulod sa imuhang lawas, mas maayog yun na mga ka-Power 10. Kaya natural nga mga properties nga kung imong gamiton, wala siya side effect mga ka-Power 10. Mas maayog yun mga ka-Power 10 nga mag-amping sa itong lawas, pinaagig yun sa pagdisiplina sa tuang kagalingon o niya paggamit yun sa natural nga pamaagi ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Atuag yun nga isalig mga Power 10 ang atuang lawas sa align kaayo sa atuang bahin ng mga butang nga binuhat sa atuang labaw nga mga gahom, mga tanom. O niya ato po lang gibutang sa atuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Gamit yun mo ni anak mga Power 10. Ang kapsulang kasaligan yun siya mga Power 10 tungod sa nagklasi-klasi nga mga sangkap na pulo kagamhanan nga mga sangkap. Gipino siya mga Power 10 unya gibutang sa tuang kapsula. Alon dali ra siyang ma-absorb unya dali ra ang iyang epekto mga Power 10 sa tuang alawas. May rason nga diin nga tuang mga katauhan nga nagagamit sa Power 10 Pro Bio Capsule dali ra gyud kaayo nila nga ma-observe nga dunay epekto gyud ug maayo ang feedback mga Power 10 sa ilahang lawas kung mugamit sila sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kanon mga Power 10, atong isgutan ha, usas mga delikado kaayo nga mga balatian, kanang pagbabag sa mga kaugatan o kanang gitawag nga clog arteries, kanang doon na lang mubabag bitaw mga Power 10 sa itong agianan sa tuang dugo. Ang pagbabag sa mga ugat mga Power 10, nga medical nga tawag mo o kanang gitawag nga atherosclerosis mga Power 10, usa ka sakit diin ang plaque o kanang gitawag bitaw mga Power 10 nga lagkit kaayo nga substance. Mabuo na mga Power 10 sulod diha sa imong ugat or sa imong artery mga Power 10. Unya ka ng mga ugat mo manay agianan mga Power 10 sa tuang dugo nga nagdala o gitawag nga oxygen. Gikan sa kasing-kasing padulong na sa lawas, kinahanglan ba yun ng oxygen sa tuang cells alon makaproduce og energy mga Power 10 ng tuang cellula. Unya makalihok ta. Kung dunay problema nga tuang ugat mga Power 10, mahimo nang ikumpara na to ha sa usa ka kanal bitaw nga anam-anam nga natipon ang mga hugaw unya especially mga Power 10 mga sibo nagtapok na mga Power 10 sa tubo sa paglabay nga panahon mga Power 10 usa may mahitabo niya na muklag na siya. Mao pud na mga Power 10 dunay gitawag nga ginama sa mga tambok, cholesterol, calcium pud diha sa tuang mga ugat ug uban pang mga substance mga Power 10 nga mukuyog sa tuang dugo. Mutapot na mga Power 10 dito sa tuang ugat. Unya kinihinungdan mga Power 10 sa pagkagahi kun hardening. Unya maminhod mga Power 10 kun mugamay ang tuang ugat. Unya muuli na ngadto sa lisod na kaayo ang pag-agi sa dugo. Hangtod mga Power 10 ang tuang siyempre ang tuang kasing-kasing. I-force niya mga Power 10 nga makadaloy yun ang dugo sa tuang ugat. Mao nang bumbahon yun maayo sa tuang kasing-kasing ang dugo. Unya mutas ang pressure mga Power 10. Unya mahitabo niya ng atuang heart mode is mahago siya. Diha magsugod ang heart failure. Unya pagdako sa kasing-kasing. Unya stroke mga Power 10 pagtaas sa tuang blood pressure. Mao yun ay atuang likayan mga Power 10 ha? Mao na nga nagkinahanglan yun ta ug usa ka kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Unsa may bakuha des Power 10 Pro Bio Capsule? Actually mga Power 10, number 1 niya nga matabangan is kanang mga gitawag nga hugaw diha sa tuang dugo. Ang atong dugo mga Power 10, ang normal nga dugo nga limpyo, oxygen og vitamins, mineral sustansya, mao gyud na ihatod sa tuang dugo mga Power 10 ngadto sa tuang mga selula. Aron mapuslan sa atong cells unya makalihok ta. Apan problema kun duna nay gitawag nga impurities or hugaw sa tuang dugo, mukuyog na ang sobra nga sugar, mukuyog na ang sobra mga Power 10 nga cholesterol, mukuyog na mga Power 10 ang mga heavy toxic metal o guban pa nga mga toxins gagikan sa tuang tinai, mukos na siya og bugat ang tuang dugo, lapot siya, unya ang uban mabilin pa diya sa tuang mga ugat, unya maglisod nag-agi, lapot pa ang dugo, unya ang atua pag yun nga mga ugat isikip na kaayo, kay dunay nagbabag na, usa may mahitabo mga Power 10. Ang atuang alawas, depiktado, kay doon na stroke, doon na cardiac arrest, atake sa kasing-kasing mga Power 10, unya pagkamatay sa atuang mga selula. Mauna, maggamit yun ta sa gitawag nga mupalimpyo sa tuang dugo. Did you na kabahayan ng Power 10 Probio Capsule ha? And of course, baga kay nag-anti-inflammatory properties. Kaya mga paghubag, diha sa inyuhang gitawag nga ugat, pag buo sa gitawag nga makapasikip sa tuang mga ugat, iyahan ang alam-alam mo kuha mga Power 10 kaya doon naman ay gitawag nga inflammatory properties diha sa tuang lawas nga posibleng maunay makatapok sa kolesterol o niya pinaagi sa anti-inflammatory nga Power 10 Probio Capsule tungod sa turmeric nga naani ini usab buguban pa nga mga green powder nga nagisagol diha. Mao na nga nipson ang dugo, limpyuhan ang dugo o niya katong mga inflammation is ma-prevent or malikayan nato kay mugamit mata sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. O niya ato pong likayan ang mga nagunang mga hinungdan nga makapadali sa pagbabag sa ugat. Sama sa gitawag nga taas nga kolesterol, labi na paggamit mga Power 10 sa mga oily, ginisa, balik-balik nga mga oil, pagkaon og dunay mga kargado mga margarine, mga bad fats mga Power 10. O niya panigarilyo, sobrang sugar, kulang sa exercise mga Power 10. Mauna niya magamit yung Power 10 Probio Capsule kasaligan na yun kayo na napamatundaan na sa kanaghanan o daghan kaayo number 1 sa Clay's Angel Herbal Food Supplement. Dili na niya nagkakusog ha kung walay epekto ni sa tuang lawas. Meaning nga ng kusog kaayo, tungod na kay nindot kaayo ang response o nindot kay benepisyo sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala yun, mimbaba yun ang demand yun sa tuang Power 10 Probio Capsule. Kanunay lang gipangita, nagkadugang ang naggamit ni Ana. Unya daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Wala kita yung olas pa lang sa pagpalayong sonahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka ninyo. Lawas mo labang bahandi sa tanan. At ang gabigan binagi sa paggamit sa kasaligang kapsulang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
7: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3:50 na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo galimti mga balanga ang Power 10 Probio Capsule. 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10. O siyempre, ayaw sabi ninyo galimti ang ato pinakalami nga kape, ang Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon. Ako di ay si Nuli Lumakang, taga Barangay Santo Niño, Carmen Davao del Norte. Ang akong tubag na tito kay Luha na siya. Ibanan nga tubag mga balanga, daghan na ganin tubag ani. Ito maayong hapon. Ako di si Relina Himuhon, nagpuyo sa may kinulungon Lirungan, Talakag, Bukidnon. 23 anyos ang akong tubag, inahan nga nagpahimugso sa iyang anak na siya tito. Humanag hapon nga tubag dito si Jorelin Almason de ini, taga-Purok 5, Poblasyon, Bayugan City, Agusan del Sur. 47 akong edad ang akong tubag, anak ito kay question mark na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon si Wins Ramos de ini, taga Lagonglong, Misamis Oriental. 38 ang akong edad ang akong tubag, anak ito kay halas na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Aida Calio de ini, 64 anyos, nagpuyo sa may Puro 14, Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, transformer na siya sa kuryente. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Akong tubag, anak tito, kay asawa na siya nga nagbate. Nidagan ang bana kay nagkuha man tito og mananabang. Ako ni IC Olimpio Espinosa, 64 ang ako edad, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Idi Ampong de ini, 64 anyos, nagpuyo sa may Purok 3, Katugasan, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ang akong tubag kay Koto na siya tito sa atong ulo. Humanani nga tubag. Tito si Arian Tagaraw de ini, 25 akong edad, taga Palma Perez, Imlang, North Cotabato. Ang akong tubag, anak tito, kay Bugas na siya tito nga kanon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. gihapon insakto mga balangga ang maong atubag. Wala gihapon yung nakatubag sa insakto nga tubag karong hapon na. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusan himo siyang ipaglaban unsa man. Sa ilang kining mga tubag diri mga palangga nga kining nag-text, basta sugod lang yun alas 3, pengos alas 4, ako lang yun yung basahon. Kasi dek, yun ay insakto nga tubag mga palangga, ugma puhon atong basahon. Aron sab nga di mo magmahay mga palangga, sa ako nang ikaingon, bahalag maabdan ko alas 10, alas 11 sa gabi. Basta lang ako lang yung mabasa ng inyong mga tubag para sab down daily mahimong kawang ang inyong pagtubag sa atong tigmo. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay yun nagpalayo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule, atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus a zinc vitamina para sa mga trabahante 13 anyos patas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang plus nga humot, makawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Ang iyang partner noong lading turmeric balm ug ang noong lading relaxing oil. O siyempre mga palangga, ang atong sabon nga pampagwapo ug pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Pinakahumot nga perfume 24 oras. Ayha mawagtang kahumot si Curry Perfume ug siyempre ang atong best kumak eye drops. Alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mo padayon pasunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
8: Makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatul ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Aniya na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix.

0: sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw-adlaw nga Huwebes. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, ingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras. Napunog diskusyon o katinawan. Uban ka na ito ang technical side, Chair Kevin William Bargin ng IT personnel. Og sa Sibihan sa 96.1 og 90.9 Light FM Panabo City. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaigsoonan, apan alang sa kananaang sa dili pa kita mo padayon. Usa kini ka mahinungdanon nga pahibalo mga kaigsoonan, kini nga programa ang Public Opinion and Point of View. Gihimo ni aron nga maghatag og maghatag kaninyo og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman og walay labot ang mismong management nining maong sibihanan sa bisan pag unsang baruganan. Mao na nga kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical og mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mao na nga mayong hapon, tibok Nasod, tibok Davao, tibok Mindanao. O di man kini nga madungog kini atua nga sibihan, mayong hapon ni tanan. Sa uban pa mga probinsya, mga munisipalidad, syudad, mayong hapon. Og diri usab sa atua sa Panabo, ang gilangkoban usab sa 40 ka barangay, mayo ninyong hapon. Ug uban pa ang barangay nga sakop gyud sa probinsya sa Davao del Norte og di man mga probinsya mga kaigsoonan, mayong hapon. Labi na sad ang kinatibuk-an gyud nga mga public vendors, ha? Drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Og sa ato ang mga kaigsoonan, mga kababayan, mayong hapon yung tanan. Kay matod palagi ang kamaturan dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko. Kon dili sa kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino mga kaigsoonan. Okay, paglangan, yan na ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw mga kaigsoonan. Maunang mayong hapon sa tanan, nining adlaw, adlaw karon ng Huwebes, bitsa 23 bulan sa Hulyo. Tuig 2026 mga kaigsoonan. O gani karon, advance kaya ito mga pangunauna, advance kaya ito karon nga mapasibaw sa kanginan ang lakat sa panahon nga gani gikan ni adtong pizza 21 hantod karon sa pizza 24 ug mga adlawa. Tungod kay doon na may gihugun-hugunan mga pag-ulan sa hapon ug kagabhion. O gani na karong adlaw, adlaw Huwebes. Wana gyud ni sulod gyud ang mismong bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo magaisunan sa Pilipinas o padayon gyapon kini og matud pa sa pag-asa signal number 1. Ang signal number 1 sa unsi ka mga lugar sa Northern Luzon. Tungod kana sa tropical depression Quiapo. Walang kusog kayong hangin mga kaigsoonan o nagpabiling yapon nga may kakusgon nga 45 kilometro kada oras. Dool gina sa sintro og huros gyud nga umabot 55 kilometro matag oras ang bagyong Quiapo samtang nagliho kini sa kasadpan sa mihanang kasadpan pagyod. Aho na karon nga angay gihapon nato nga mag-alert ta, magbantay ta. Diri sa tuang lugar hinon, medyo dili man pero ang ato lang baha uga dito sa mga uban pang mga probinsya, medyo delikado ang landslide kaisunan. Gani karon ang local government unit sa tong local kagamhanan siguro nang andam na karon tungod kay bisan tuod nga wala kay ta sentro sa maong nga bagyong Quiapo, maipiktuhan ya punta sa giingon natong nga ulan na kaisunan. O gani ning adlaw karon nga Webes ato kalong hisgutan ang ubang pang mga angay hisgutan labi na ang national issue kay sunan og sama sa tong ikaingon ng ikasiyam na karong impeachment trial apan sa dili pa nato hisgutan na uban pa ang mga ekonomikanong kahimtang og ang hagit nato ngadto sa atong labaw nga kagamhanan. Og ato sa panubayon karon ang mga status karon sa atong kanang nasod Pilipinas, particular na ang mismong Malacañang. Og ato sa nga panubayon ang status usab sa atong mahal nga Vice Presidente Sara Duterte hantod na sa pag-in na sa ikasiyam nga state impeachment trial sa kagahapong adlaw Hulyo 22. Og ang pagpalaw ug ang hagit kani mang kaigsoonan. Og gani karong adlaw nga Webes, normal na og aktibo na gyud ang operasyon sa Malacañang kaigsoonan karong adlaw Hulyo 23 samtang nagpadayon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya kaning opisyal nga bulok haton. Kini ang mga pinakabag-o kayong update makaisunan, opisyal nga baruganan o kalihukan karon sa palasyo. Ato karong hatagan o pagtagad unsa maron ang status karon sa Malacañang makaisunan aron pod nga mahibaw ang katawhang Pilipino. Diri lang sa itong programang Public Opinion and Point of View makaigsoonan. Matod palagi nga mga bago kaning kalihukan karon ni Presidente Marcos ang atong halangdon nga presidente sa Pilipinas. May niton kayong gidawat ni Presidente Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio makaigsoonan sa usa ka courtesy call sa Kalayaan Hall ni atong kagahapong adlaw. Aron kaniya paligunon ang alyansa sa duha ka nasod. Nakigtagbo na usab siya kang Japan Foreign Minister nga si Motegi Toshimitsu. Aug sa laing nga bahin ang mismo nga umaabot nga suna makaigsunan ipahibalo karon sa Malacañang labi na sa palasyo nga magsilbi kining yano apan dungganon simply but dignified ang umaabot nga State of the Nation address sa Hulyo 20 din wala kini kuhaong mga celebrity directors o mga sikat nga mga performers. Og sa laing nga bahin opisyal nga baruganan karon sa palasyo sa mga isyu makaigsoonan nga matod pa giklaro karon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga wala kunoy kamatuoran ang mga hungihong nga suspindihon ang 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila padayon gyapon og madawat kini sa mga trabahante sumala pa sa maong schedule. Og dugang pa nga gipahayag karon sa Malacañang nga ana sa gahom sa Senado isip usa kini ka impeachment court ang pag-issue og supena alang kini sa mga tax ug bank records ni Vice Presidente Sara Duterte kung gikinahanglan sa nagpadayong proseso. Og hugot nga gikondina karon sa palasyo ang resist nga AI generated video gikan kana sa China nga nagpakita sa mga Pilipino nga murag unggoy o gisuportahan kini ni Presidente Marcos Jr. ang lakang karon sa Department of Foreign Affairs labot ni ini Ako nga nagpagawas ang Malacañang, pinagi ni Chiquitiba Secretary Rap Recto. O mga proklamasyon nga nagdeklarar og special non-working days sa unom ka mga lokalidad. Sa ato ang nasod, lakip na ang Asunción og Kapalong, Davao del Norte. Aron kini mahatagan og higayon ang mga residente sa pagsaulog sa ilang lokal nga kapistahan og anibersaryo. Sumo ka na makaigsunan ang pangunahan natong mga balita. Mga uluhang mga balita sa ato karong panahon. Adlaw nga Webes. Og ato sang hatagan og gamay nga pagtagad ang human sa ang status karon sa Malacañang. Sa atong gikaingon na ato sang hatagan og pagtagad ang status karon sa atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte karong panahuna. Kay matod pa si Vice Presidente Sara mao sa atong gikaingon kay kasamtangan gyapon nag-atubang sa usa ka makasaysayanong impeachment trial sa Senado samtang nga padayon gyapon siya sa iya kanong katungdanan isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod. Kung kay sunan aniya ang mga nagunang detalye sa iyang kahimtang karon nining adlaw nga ubulan sa Hulyo. Labi na karon nagsugod ang iyang karong impeachment. Nasayod bang kita nga ni adtong Hulyo 26 a Hulyo 6 ang unang trial. O kasamtangan anana kini sa ikasyam nga adlaw day 9 diing hisgutan ang mga ebidensya bato kaniya. O na nga giakusahan si Duterte sa paggasto sa confidential funds o unexplained wealth bribery o ang giingon nga grave threats o pagpanghulga batok ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa asawa nini o kang Martin Romualdez. Wala po'y personal nga mitambong nga si Inday Sara Duterte sa iya kanin trial gikan pa kaniadto hantod kagahapong adlawa o gisali kini sa iyang mga abogado. Mauna nga ni petisyon usab ang iyang kampo sa Korte Suprema aron kuno nga ipahunong ang maong paglitis. O bago lang ni mando ang impeachment court nga isupena o kuhaon ang iya kuno mga bank o tax record para kana sa investigasyon. Samtang nagpadayon ang trial, ibiyahe gyapon ang atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte sa gawas sa nasod gikan ni atong Hulyo 21 antod karong Hulyo 31 ning kasamtangan nga tuig. Luyo pa man nagibatiko siya sa maong nga Senado sa impeachment trial. Nagapadayon gyapon iyang biyahe o gani makauli siya human sa 31 nining bulana. Imato pa sa Office of the President, personal o opisyal ang iya kunong tuyo sa Qatar, United Kingdom o sa Netherlands din iya kining pinanggang amahan nga iyang gibisita ang former President Rodrigo Rua Duterte na nakaroon sa pasilidad sa International Criminal Court. Mao nang ginklaro karon sa Office of the President o the Vice President na walay pundo sa gobyerno ang gigamit niya sa pagbiyahe sa uban nga nasod. Og matod pa, bisan pa man kuno sa isyu nga nagpabiling taas ang iya kunong trust giyon approval rating base kini sa pinakabag-ong survey sa Pulse Asia. Nakakuha ang atong Vice Presidente og 56% approval og 58% sa trust rating. Bisan pang gibatiko siya sa maong impeachment, nakakuha gyapon sa pinakataas nga rating sa nasod da Pilipinas. Usa gyapon siya sa mga nakunang lig-on nga kandidato alang kini sa pagka-presidente sa maabot nga 2028 eleksyon gawas lang kung makonbik sa maong nga Senado. Mao na magaisonan ang ato karon nakit-an nga mga summary karon sa ato ang programang public opinion ug ang point of view. Gawas pa sa mga nagunang detalye makaisunan, niya pa'y dugang nga mahinungdan ng update. Ugdagan ka nun si kasamtang ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Karong adlawa o gahapong adlawa, Hulyo 22. O gani karon ang kalampusan sa maong prosecution makaisunan sa Article 4 Grip Threats. Nahuman ang prosecution. Nahuman kagahapon ang presentasyon mismong gahapong adlawa opisyal ng nahuman sa House of Prosecution Panel ang pagpresentar sa ila kunong mga ebidensya o testigo. Alang ka na sa Article 4. Maunang kining artikulo, nagatuyo kini sa giingon grip threat o grip threats o seryusong pagpanghulga ni VP Sara Duterte kang Presidente Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos o ni Martin Romaldes. Maunang nahuman na ang cross-examination gahapon kang National Bureau of Investigation o NBI nga si Director Attorney Melvin Matibag. Pasalig karon sa National Bureau of Investigation nga padayon gyapon ang ilang investigasyon base kini sa gamigawas nga mga pamahayag sa Vice Presidente. Bisan pa humana ang cross examination gahapon Hulyo 22. Sumala pa dugang isyu sa supaina sa bank og tax record. Wala na appeal diri ang foreign accounts makaisunan bisan pa man o gagisugdan o gisugtan pa sa impeachment court ang prosecution nga ablihan ang bank o tax record ni VP Sara og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Deklaro ko si Senado nga wala giapilini ang ila kuno mga foreign currency deposits o dolyar nga account tungod kay kulang kini sa direktang connection sa maong kaso. Og natingala lamang ang maong mga abogado ang reaksyon karon sa kampo ni VP Sara Duterte. Natingala og na-shock ang mga abogado ni VP Sara nga gipanguluhan ni Attorney Michael Pua human nga mugawas ang balita nga duna nay drop o andam ng desisyon sa supena sa wala pa nagsugod ang maong formal na trial ni atong pizza size sa Hulyo. Nabisan pa man ni Ana, miingon sila nga nagpabilin ang ila kunong respeto sa integridad sa maong korte. O dugang pa mga kaigsonan ang sumiyong pag-adjust karon sa schedule sa State of the Nation Address. Gimubo na lang ni Senate President Chris Escudero ang sesyon alang kini sumaabot nga semana week 4 sa trial. 20 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view humalaman ini ng pipila ka mga pahinumdom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa Pillberry Berry Extract. I Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun. Bas panto siya karon, may nakayo.
8: Taas din sugar sa mga sawa sa
7: 11.7.
8: Karon?
7: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
8: Aning baba,
7: baba na. Gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View. Mauganin na karoon nga ang impeachment trial, ika-4 week na. Week 4 sa trial. O gani, kagapon ang katapusan sa siyam kanana ang impeachment trial kagapon, Hulyo 22. Aban lamang adjustment na karon sa schedule na tungod ka na sa adunay State of the Nation address sa tong halangdon nga presidente, ipamubo na karon ni Senate President Chis Escudero ang session alang kini sa maabot nga semana og week 4 sa trial. Usa sa adlaw lang ang mahitabong husay, gikan kana sa alas 10 sa buntag hangtod lang sa alas 3 sa hapon aron paghatag kinugdalan sa umaabot nga mga state State of the Nation Address kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang kontra-sona. Ngayon na gusto nga mahibawaan makaigzonan nga kita nagapaabot ining maong nga suna ang ikalimang suna sa tungalang doon ng Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo 20, mga kaigzonan. O ganiya ang mga detalye bahin kini sa depensa sa mga abogado ni BP Sara o ang dagan karon sa iyang petisyon sa Korte Suprema. Ay matod pag ipasabot karon sa iyang depensa panel nga ang mga akusasyon bato kaniya sama kana sa paggasto kuno sa confidential funds o ang iya kuno mga pamahayag bato kini sa pamilyang Marcos. Dili kini kwalipikado isip high crimes o kalapasan sa konstitusyon nga angay kining ika-impeach. Aw nagipahayag karon sa iyang mga abogado nga ang giingon ni BP Sara Duterte sa pagpatay kun do na may mahitabo kaniya. Ay matod pa o salamang kini ka reaction tungod kana sa kabalaka sa iyang personal nga seguridad. Og wala kini reaction o seryosong intensyon nga mupatay og tawo matod pa. Ay matod pa sa iya kaning tigpamaba nga si Attorney Michael Puwa. Andam na sila karon mga tubang karon sa mga ebidensya sa bangko ug ila karon pamatud-an nga wala kunoy katinuuran ang mga giingon unexplained wealth batok sa Vice Presidente o sa iyang pamilya. Nagpasaka usab o petisyon ang kampo ni Duterte sa Korte Suprema aron kuno mangayo og temporary restraining order og writ of preliminary injunction alang kana sa dinalian nga pagpahunong sa trial sa Senado. Mao na nga gideklara karon sa iyang mga abogado nga do kanoy grave abuse of discretion ang House of Representatives sa pagpasaka sa maong kaso tungod kay wala matud pa isunod ang siksyon o saktong proseso o gagindali kini alang sa politika. Unang wala pa nagpagawas o TRO ang Korte Suprema kasamtangan pa silang nagpaabot sa opisyal nga komento gikan sa House Prosecution Panel o sa Senado sa dili pa sila muhatag o penal nga desisyon. Tundugang pa nga mga detalye ang mga listahan o musunod yung mga adlaw sa trial. Mauna karon nga ang impeachment court formal nang nag-adjust sa ila karong schedule nga nagpagawas og bagong listahan sa mga testigo human kini masilyuhan ang Article 4 kagahapong adlawa. Sa lain nga bahin, wala kinigipahigayon nga husay sa Lunes o Martes. Sa sunod simana, mga kaigsuran, kini aron ihatag ang tibuok adlaw sa ikalimang State of the Nation Address sa mahal nga Pangulo. Og sa kontra suna. Kung inigbalik na sa trial, ang impeachment trial, mobalik karong Hulyo 29 ni kasamtangan nga tuig adlaw Miyerkules. O na mabalhin na ang oras nini ngadto na sa alas 10 sa buntag hantod na sa alas 3 sa hapon. Martes ug Miyerkules. Ibuhat kini aron nga mapahigayon gihapon ang Senado sa ila kunong regular nga session inig kahapon. Mao na nga ang impeachment court nag-aproba og kinatibuk-an nga 92 kaadlaw nga trial. 62 kaadlaw para sa prosecution og 30 kaadlaw para sa depensa. Kuna ang nagsilbing pinal nga testigo alang sa Article 4, grave threats, o man nga withdraw sa prosecution ang laing 8 ka testigo aron mapaspasan ang dagan sa maong kaso. O naalang kini sa pagpadayon sa trial karong Hulyo 29 ni Mando si Senate President Cheese Escudero nga padad-an o gasupena silang Violeta Constantino o Ninita Camposano. Sila nga kanhing branch manager sa Land Bank of the Philippines na gilauman nga motistigo bahin sa bank records sa BC Presidente. Base kana sa napirmahang pre-trial order, doon na po'y kapin 17 ka mga shared witnesses o mga testigo nga pariho kining pagatubagon sa prosecution o gadipinsa samtang nagpadayon ang husay uban kini sa artikulo sa impeachment. Mauna magkaigsunan ang particular mga akusasyon o ato pang madungagan mga uban pang kasayuran unsa man ang mga articles o isunod ang bahin sa schedule sa maong husay. O dugang pa sa mga balita, ang resulta karon sa siyam kaadlaw, ikasiyam kaadlaw gahapong adlawa, ang impeachment trial sa Senado. Ang siyam kaadlaw ng impeachment trial batok ang VP Sara Duterte sa Senado, nagpakita og daghan drama og tensyon. Di nagsumpaki ang mga politiko samtang gihusay ang mga seryosong akusasyon. Maunang aniya ang mga resulta sa highlights og mga iksina na morag teleserye sa miaging siyam kaadlaw. Maunang mag-eksunan ang pinakadakong drama sa korte. Sukad sa day 1 hantod sa day 9 gahapon ika-9 wala gayoy wala gihapon itungha ang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Giisip kini sa iyang kampo isip pagsalig sa iyang mga abogado samtang iya kuno mga kritiko nag-ingon nga naglikay siya sa pag-atubang sa maong publiko. Mao na taliwala kuno sa init nga husay mibiyahe si VP Sara Duterte padulong sa Qatar o UK o Netherlands. Kaya matod palagi, iyang giduwa usad ang iyang langdon nga amahan sa International Criminal Court nga nagdala kini og dugang politikanong intriga o drama sa tibuok nasod. O nasyak usab, matod palagi, ang nahitabong sikritong gidrap ang resolusyon o desisyon sa Senado bahin ka na sa pagsupena sa bank record ni Duterte. O nakarong adlawa, labi na ang Hulyo 22, opisyal lang nahuman sa prosecution ang pagpresentar sa ebidensya. Alang ka na sa Article 4, kagapong adlawa, o ang giingon nga pagpanghulga ni VP Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Marcos Jr. o ang iyang asawa o kang Martin Romualdez. O nang gipaspasan ang trial o malikayan kuno ang dugang langan. O nang gi-withdraw sa prosecution ang walo ka testigo. Si NBI Director Melvin Matibag nahuman gahapon o nagpabilin o nahumana ang cross-examine sa gahapong adlawa nagibatikos naglisod sa pulong hirse. O nabisa pa man sa putista sa depensa na pugos ang Senado sa pagpagawas o supina alang sa domestic bank and tax record ni VP Sara Duterte sa iyang bana apan isip konsiderasyon kini o wala giapil ang ilang foreign o dollar accounts. Sa lain bahin, tungod kay nahuman naman ang Article 4 kagapong adlaw Hulyo 22 o musulod na ang nas ang mismo nga zona ang State of the Nation address sa langdon nga Presidente Bongbong Marcos o temporaryo kining isuspindi ang trial sa Hulyo 27 o 28. Mubalik na, matod pa, mubalik ang drama sa Senado karong Hulyo 29. Din sugda na usab ang pag-atubang sa layong mga artikulo sa drama sa impeachment trial o ang pagpatawag sa mga ex-manager sa Land Bank of the Philippines. Ano? Drama? Impeachment drama?

0: balita karong adlaw o hapong adlaw. O gabay sa ato ang ekonomikanong kahimtang o labi na karon ang hagit sa katawhang Pilipino. Unsa makaroon ang ato karon nga gingon natong public opinion. Unsa man karon ang ato karon mga gingon natong POV makaigsuonan. Ang ato karon nga point of view mga kaigsuonan. Kaya to sang hatagan o gamay nga pagtagad ang atong karon ekonomikanhong kahimtang. Ang matod pa ang Pulse Asia Survey. Nga matod pa ang grabe ang pag-us-us karon sa rating ni Presidente Bongbong Marcos sa labing bag-ong Pulse Asia tungod sa ekonomiya sa nasod Pilipinas. Nagamay ang rating tungod kas kalisod sa kahimtang sa katawhang Pilipino. Paninawaan nga ni Os-Os og Samot, niabot na og 28% na ang iyang rating karon bisan pa umaabot ang State of the Nation address. Unang nahitabo kini pipila ka adlaw una pa ang suna. Ipakita nini nga ang publiko mas nagtan-aw sa ila kunong rason sa kalisod sa inflation, kamahal sa pagkaon. Kaysa sa mga isyong political, adunay 55% ang distrust rating ni Presidente Marcos. Usa ka dako kining red flag alang kuno sa iyang administrasyon. Ana karon ang pag-us-us karon sa growth target ngadto sa 3.5% o ngadto sa 4. Napugos karon ang NEDA sa pag-ubos karon sa target sa pagpalambo sa ekonomiya tungod kana sa militaw ang maong pagsulod karon sa foreign direct investment. Ana ang mga langyaw nga negosyante na hadlok tungod sa geopolitical crisis sa mga gubot sa West Philippine Sea, labi na karon ang impeachment trial sa Pilipinas. 40 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view, humalamang ni pipila ka mapahinom doon.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Kilt, kilt, kilt! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH Pitak. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Kilt, kilt! Alert! Ang epektibo nga IKEA capsule. Ang capsule ang gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, o ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga maoy hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gumani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata, aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsuonan. Padayon ta sa tuwang gamay na lang minuto sa tuwang tulmano na programa, Public Opinion and Point of View. Sama sa itong ikayon, ang hagit sa katawhan na ito sa tuwang kagamhanan. Pagani ato kanon na panubay nga nibabagyod ang rating sa tunghalangdon nga presidente Bongbong Marcos. Bisan pa luyo pa karon sa giingon nato nga coming ang iyang State of the Nation address alang sa kayuhan sa nasod Pilipinas. Apan wala gyapon na nagpabaya ang katawhang Pilipino sa pagmonitor sa tunghalangdon nga presidente o gani. Matod pa sa ato ang katawhang Pilipino. Nagpasalamat sila kay Nibaba. Nibaba ang rating sa tunghalangdon na presidente, pero ang palaliton mo'y mitaas. Grabe ang pag-usos karon sa rating ni Halangdon Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa labing bag-ong polls isya. Survey ang iya karon national approval og trust rating ni us-us kinig 60%. Din ang iya karon trust rating natagak nga adunay 28% nang. Samtang adunay 55% sa mga Pilipino ang hayagang nag-ingon nga wala sila'y pagsalig sa maong pangulo. Sa pikas nga bahin ang Vice Presidente Sara Duterte sumala pa sa iyang pagbatikos ni abot gyapon sobra 58% sa pagkakaron. Ngayon karon hitabo kini pipila ka adlaw una pa ang ika-5 nga suna karong umaabot nga Hulyo 27. Gipakita niini ang publiko nga mas nagtan-aw sa ila kunong rason sa kalisod sa inflation ug kamahal sa pagkaon kaysa sa mga isyong political. Mao nang niabot karong 55% sa distrust rating ni Halangdon Presidente Bongbong Marcos. Usa ka nakadakong red flag alang siyang administrasyon. O gani karon na matikdan karon nga si ang dating speaker Martin Romualdez nagtago-tago. Matod pa sa katauhan, galigaran o gisuportahan sa ito ang kagamhanang Marcos. O nakaroon mag-aisunan ang doble kara sa flood control. Sa pikas ng bahin, imbestigaran karon si Romualdez sa flood sa giingon kasong plunder. Sa flood control sa pikas nga bahin, ang pamilyang Caetano sa Tagig, doon na po'y 6 billion po nagiingon ghost flood control. Si Romualdez karon nitago-tago sa kasong plunder. Bawa na karoon mag-aigsonan ang mga detalye karong adlawa. O ganyan na ang hagit para sa katawhan. Hagi sa katawhan ngadto sa atoang kagamhanan. Ani ay laom karon nga pagtukib kay sunan o pagbalangkas sa mga nag-unang hagit sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno. Wala karon kanunay na itong ginabalik-balik ining hagit sa lamisa o bulsa sa ekonomikanong justisya. Ini ang labi kanong dinalian o labing sakit nga hagit sa ordinaryong Pilipino karong panahon. Labi na karon sa pagtumban karon sa dakong saka sa presyo sa lana karong adlawa. Isang pa kapila pa ang nagbatikos karon sa pre-trial sa gitawag na itong impeachment trial sa Senado. Wala gipakabana sa nasod. Kana sila giswilduhan lamang sa katawhang Pilipino. Samtang naglalis ang mga politiko sa pundo o impeachment, ang mga ordinaryong pamilya nag-antos karon sa kamahal sa bugas. Sudan o plitihan, nagbayad pa sa impeachment trial sa Senado. Pare karong gihagit karon ang publiko sa Pangulong Bongbong Marcos nga maghimo og tinuod nga solusyon sa inflation sama sa paghatag kining tinuod nga subsidy dili lang sa pipila ka mga tao. Mao na makaigsoonan ang hagit sa katawhang Pilipino ngadto sa atong Halangdon na Presidente Bongbong Marcos. Una, mag-exonan ang matuod yun nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiya sa gahom sa pipila. Kundili ang nakaroon diha sa kamaturan nga gihuptan sa tanan, din ang inyong tingog mauginay maghari. Mag-exonan, gikan sa pagkor, upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman ng CEO Alejandro Tingco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaala pa ni Chairman Tingco na naging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. O mga kaigsoonan, mga kababayan, mga boss, mga ma'am, gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer o ang mas mailhan ang inyong negosyo sa kahanginan sa mga lugar o dapit? Nagtanyag karon ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City nga baratong radio advertisement package na dako kayog tabang para sa inyong negosyo. Dunay solid nga rates. Dunay bronze package. Dunay silver package. Gold package. Ang mga package niini, dunay dako kayong spots kada adlaw. Bonus spots pod kada adlaw. Yeah, more bonus pa. Time checks plus Saturday, Sunday airtime. Mauna nga bug-at matag-adlaw ang kaigsunan, ipahibalo gina sa maong sibyahan. Kung kamo interesado, ayaw kaulaw, bisitahi ang maong sibyahanan. Lalamang sa second floor, Dico Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Pwede sa dinyo tawagan ang numero 0916-462-8170 o 0936-270-0941. Ayaw kalimot kung kamo interesado nga mapahibalo ang inyong negosyo. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Nga nindot kayo di kalidad. Lig-on o nindot nga glass o aluminum works sa inyong balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Kanahimutan naman diha sa Central Public Market, Panabo City o matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Ang ipinagyahan ni Sir Roderick Kagapi. Iyamasad ang Octaviano Tilore Magaisonan. O dugang basad, nangita ba mo og barato apan di kalidad nga audio setup? Ayaw na paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, kumplito sila. Gikan ka na sa produkto, hantod gina sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Mga barato nga mga produkto nila, doon na sila ito Sonra Unit para ka na sa nindot nga dashboard setup na sila mga speakers and amplifiers para ka na sa kusog o tinaw nga tingog. Doon na po na sila Category 7 amplifiers, high quality performance. Doon na po na sila sounds accessories, kumplito nga mga wire o mga kanabang connectors. Na po na sila mga mixers para ka na sa saktong timbre o tingog, makaisunan. Mga servisyo nga ila kining

0: Jeffrey Tuhoy. Ang contact person, pwede nyo matawagan ilang mga personahe. Og sa cellphone number 0920-31-80-809. Og dunay lamiang pagkaon nga barato libre sabaw sa Lydia's Antone Eatery og Lydia Parlor Beauty Salon na nakaroon na himutang likod lang sa Cesar Ono Store ang mismong Lydia's Antone Eatery og ang Lydia Parlor Beauty Salon nga gipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orebia. Dugang pang public service, gipanawagan karon ang mga pamilya og mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos sa laki og anak karon sa kustudiya sa Dacuso Gyan Home for the Aged. Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City nga kamo gipangita sa inyong banay, bisita sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City ug i-text sa cellphone number 0968-207-8592 mga kaigsoonan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw adlong Huwebes pizza by the 3 bulan sa Holy Week 2026. Usa kini kadako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusis kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot. Og ang magpadayong kita sa pagpagkabana bisan pa sa kalisod sa panahon. O diyan natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban. Sa ngalan, sige tibukang puwersa sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM Panabo City. Nagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargin, IT Personnel, o piniubos ni Galas Kahinginan, George Lunes Kaigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao kini magdala kanato sa hustong dalan. Makaigsoonan, maayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka ko narkadulasan. Naka-try magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ikin ko makatulog o banang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panyo nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tanan ni mong ginabati. Mura o, kung sa ito'y ginabati, ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Obsibahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Uy, Mare, asa mang kapaingon?

0: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so bad.
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
1: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong hubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, labi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin,
1: purple corn,
0: guyamano,
1: malunggay,
0: ginseng,
1: turmeric,
0: barley,
1: agaricus mushroom,
0: grapeseed,
1: robusta coffee,
0: at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ito ay anti-high blood,
0: anti-cancer,
1: anti-diabetes,
0: anti-insomnia,
1: anti-constipation,
0: no sugar added,
1: no palpitation effect,
0: non-acidic.
1: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Nahadlog ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat, rangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan-unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Ani-ana, sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Ni kalit radyo og hanap akong pananaw.
5: Taod-taod yun na akong singgamit sa kong ansuhos.
4: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
5: Lutein lagi daw.
4: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
5: Og nindot daw kini sa mata.
4: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
5: Og tinood, maayo gayod.
4: Kaayo.
5: Sulod sa usa ka semana.
4: Hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw.
5: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
4: makabasa na gayod ko.
5: Salamat kayo sa I Care Gold.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Quezon. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa taas akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas akong sugar. Ug wala akoy lai giinom kanila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ako si Gloria Basas, taga Patima, Uhaw, kay Sinta ng edad karon. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, ang insomnia. So, kung itong inom ako ng Mega Coffee, arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
2: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian mo nga epektibo yun ang atong kape?
4: Ako, nakainom ko o nakahurot yun ko atong isa ka box. Yeah, dito na ko na na-notice, okay akong paminaw, nga gaan na akong paminaw, yeah, inig-inom na ako ng paninguton ko, yeah, katong mga larag na ko'y arthritis, narang-arang, ang sakit akong mga lupa, ang kaning kuan ako, diri o, sa may iil na ako, tumurag na kuan na, nawala, lami na akong paglakaw, di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak.
2: So, yun makapamatood, ma'am, na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
4: Ako yun na testingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
2: Usay awag ni mo, ma'am, sa mga kailan

0: imo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
1: Katong wala pa na testing aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako gyud ni kahatag sa atong panglawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule. Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong yung gisulayan. Og tinood, maayo gayod. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili pa dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Nakapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantong pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am? Si?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singala na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige, salamat um, ha.
3: Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start twerking like Miley.
6: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Ono Store. Okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ako si Gloria Basas, taga Patima Uhaw, kay Sinta ng edad karon. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, yung insomnia. So, wala ito ginom na ako ng biga, coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
1: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian mo nga epektibo yun ang atong kape?
0: Ako nakainom ko o nakamarot yun ko atong isa ka box. Yeah, dito na ko na na-notice, okay akong paminaw, nga gaan na akong paminaw. Yeah, iniginom na ako ng paninguton ko. Yeah, katong mga narag na ko'y arthritis, narang-arang, ang sakit akong mga lupa. Ang kanyang kuan na ko, diri oh, sa may iil na ko. Tumurag na kuan na, nawala. Lami na akong paglakaw, di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak.
1: So, yun makapamatood, ma'am, na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
0: Oo, ako yun natestingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
1: Usay awag ni mo, ma'am, sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
0: Katong wala pa natesting aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o diil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
2: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent,

0: your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Probiotic Capsule, alam sa mga nangyayaring balatian. Tumak sa Power 10 Probiotic Capsule, ug ang kuna ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Probiotic Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro

0: Power Gen Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ang kuso, usahay, dilip ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Dugay na to nag-anto sa akong high blood sugar. Kung dili pa gyud mo to ana, ay laging lagalaro na ako sa panahon ng akong sakit. Ato mo yata kina ko sa akong high blood. Yan na, na-hospital na gyud. Doon na gyud ko na mutuo nga may high blood gyud ko, sir. So, kung ato, yata ganun kong hintingan sa akong doktor aron dili mo magmakala sa akong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, kung magsigyo ginom, kambal, nangita ko, herbal, kambal na makatabang gyud na ako. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa Ginoo in town, normal na akong BP. Because ano sa ID, kung mainan sa akong maintenance. Ako, Sir Lita Franco, sa Kintaan niya sa Sahadika Homes, Barangay Kalumpang, Ginsan.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Ani ana sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
3: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong panan-aw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong panan-aw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
4: Care Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika,
4: Shopee ug Lazada.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ayo po na higala no kanang walking kay motabang na siya nga mo circulate ang ato ang dugo ang atong blood flow no normal ba kay kung stagnant pud atong dugo higala no di pud na mahimo sa atong dugo ang pag-deliver sa mga nutrients no diha sa lawas. So dili mahimo higala na ma-deliver ang mga nutrients o magawas ang mga toxins no, sa ato ang body. Ang walking no diha pud paningtunta mo na igala kung paningtunta nag-circulate ang ato ang dugo no kun atay proper circulation ayo po nang dagan no labi nag idara na ka or week imong kasing-kasing ayaw walking lang 15 minutes minimum 30 minutes So mo na higala no nga dili pa huli ang tanan. Pwede pa nimo desisyonan huna-hunaon karong adlawa. Kung desidido gyud ka o kabag-uhan sa imong panglawas. Himuan gyud na nimo og action. Himuig gyud na palihog higala og lakang. Igo lang ko dinhi nga niawhag kanimo pero kining kaayuhan higala wala ni siya pugsanay. Walay pugsanay o managingon higala no nga kung atong hunahunaon manggod nga mayingon ta nga adili sa kumukuan ugma sa sunod na pag-abot ana sa sunod na pod sunod bulan sunod tuig ayaw hulata higala nga maulahi ang tanan.

0: lisod kaayo higala kung diha pa kamulihok, no, kung irreversible na ang tanan. Samtang karon, no, as early as possible nga nadungog nimo ang atong programa, himuin na nagdesisyon. Kay ang pangandoy nga kaayuhan usana sa kasakripisyo. Kung nangandoy ka og kaharuhay nga kabaguhan, dili na tinuod nga kabaguhan or kaayuhan para sa imong kinatibuk. O na higala, usalamang kini kapahinumdum alang kanimo, kung gusto ka na matabangan ka diha sa imong kahimtang. Pero kung dili ka, walay problema. Pero kung gusto ka, anytime, no, ugmang adlawa, morning, no, na nga to ang CMD caregiver, kontaka siya sa iyang numero, paminawi ang programa niya after aning nga program, pwede i-text, pwede po siya tawagan para matud-an nimo ang atong istasyon. O personal nga maka-anhi ka sa atong istasyon o mapalit nimo ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kung layo ang imong gigikanan higala, no, natay option. Ang atong option ana higala, pwede ni mo paliton tong taas-taas o kining concentrated, no? Na ikaw na mismo ang mubutang sa imuhang balay para sa atong kayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Na may daghan-daghan nga amount. Minimum magod na to higala ang atong 100 drops, 200 pesos sa 6 liters. So pwede nimo i-avail ang pang duha ka 6 liters, pang tulo ka 6 liters, pang upat ka 6 liters para dili kalas ang imuhang pamasahe pag ani-anhi. Mopo na ginahimo sa atong mga kahigalaan nato nga nagabalik diri sa atong istasyon. Salamat sa inyong kakugi. Punta nga i-bless ang inyong pagpaningkamot, ang inyong mga sakripisyo. Punta higala, no, nga makabot na ninyo ang dugay na ninyo gipangayo diha sa mga inubanan sa pailog og lahutay, no, disiplina sa kaugalingon, sa hugot nga pagtuog, pagsali sa makagagahom. Wala na tay igong panahon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be all the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usaka sa atong programang Health Alert. Hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sa wayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog kadlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog inip sukad ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay inini, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, power sin, itong kasi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasang sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. O salamat isa sanan.
3: Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CLD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CLD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Dihay o sa kadlaw, grabing babad na akong cellphone.
4: Eh, sige, ugdula ba?
3: Ana ko mama, nga pula daw kaya kumata.
4: Pagtanaw na ko sa salamin.
3: Murag na ay ugat nga ni buto.
4: Ula kaayo.
3: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
4: Unya si mama, naaman I Care Drops.
3: Yang gipatuluan, unya gipainombod ko niya og I Care Gold.
4: Dagmata na ko, muragway na hitabo.
3: Pasalamat jud ko.
4: Mauto, sukad ato.
3: Limited jud ko og cellphone.
4: Kaya makadaot jud ay sa mata.
3: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Start working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.

Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Pinapailaila ang pinakabagong kape.
1: Pinakabagong kape.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
0: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Teresita, okay, 73 anyos, ug nagpuyo sa pungol basag pag-asa level sa Rangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
4: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Ania nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Nikalit na dyan, uganap akong pananaw.
4: Taot-taot yun na akong singigamit sa kong antsuhos.
3: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
4: Lutein lagi daw.
3: Unya, adun na pa'y bilberry extract. Ug nindot daw kinisa mata.
4: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Ug tinood, maayo gayon.
4: Kaayo.
3: Sulod sa usak simana.
4: Hinay-hina dayong tinaw, akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
4: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
0: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
0: the station
6: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa vitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto alas sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og sakto enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kanana, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, may kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaun. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
4: Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Gromate na!
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: cataract,
1: eye care gold,
0: pterygium,
1: eye care gold,
0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka,
0: eye care gold.
1: Ang mask ipakusog,
0: mask ipa-epektibo,
1: yung kapsula para sa mata
0: at dunay superior antioxidants
1: para sa mata,
0: sama sa lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: og mask ipakusog sa pilberry,
0: berry extract,
1: eye care gold.
0: Ang kapsula,
1: ngagihimo og tuyo og mask ipa-epektibong kapsula
0: para sa mata,
1: mapalit sa mga butika
0: para sa epektibong kombinasyon,
1: inom og eye care gold.
0: Og patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: para sa kinatibukang maayong panglawas. Mag-Mega Pure Herbal Capsule na!
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscoma Eye Drops.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako pala si Minnie Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang nagpalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITAC. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Inuman na ang eye care gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga cataract. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang cataract mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw.